0: wato ba ta da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun daukaka kara ta birnin Casablanca a Morocco ta yanke wa tsohon ministan kasar Mohamed Mopti hukuncin daurin shekaru 13 a gidan yari saboda samun sa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya, kungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rake farashin man diesel. Sakatare General na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmawar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin India ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar da ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilasta wa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar wutar lantarki ta ƙasar ta haura gigawatt 270, wanda shi ne mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na ƙasar Amurka domin jagorantar babban taron majalisar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. Bayan wannan zama zai wuce ƙasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Ƙasar China ce ke rike da shugabancin karɓa-karɓa na Majalisar Tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da kuma ministocin harkokin wajen sauran ƙasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece-kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin Gabas ta Tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu. RFI. Jigon rahotonmu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage da ke bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutum ya cife da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama-sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoto.
1: Ga yawancin 'yan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face yadda aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel, wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
2: Sabili da baka san gari ba, idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri, inda kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
1: Ga wasu matasan kuwa, zuwa manyan gidajen abinci da kuma yi wa magudan kuɗaɗe kisan isa wata hanya ce ta morewa samartakarsu. Anas Dauda na cikin irin waɗannan matasa.
3: To gaskiya ka san rayuwa irin na matashi, mutum ne mai nema akan iya samun wani lokaci idan ka samu budi ko kuma ka kawai in ka ji kana da ɗan nauyi a jikinka da sauransu, mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna. Amma ba kowane irin lokaci ba, nakan iya samu ɗaya biyu ka wata rana a wata bai wuce kai so biyu zuwa uku ba.
1: Malam Husaini ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ga bako, rashin sani ga ɗan gari kuma ganganci, sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya musu hazo.
4: To mun zo a Nyuwa muna shiga aka kawo mana abinci, abinci an kawo shi dai ɗan loma-loma ne an sa shi a cikin leda, sannan cokalayen ai rafin nasu naman da aka sa dai soka-soka ne guda biyu. Muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kuɗin, mu muna tunani akan kuɗin, a hais ya yi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 5,500 ba. Sai aka zo aka ce ba nan za mu biya kuɗin ba ma a hannu, mu je can akwai akauntin da za mu je mu ba da kuɗin a wurin. Muna zuwa kurin sai ta ɗauki calculator ta buga 20,000.
5: da tara kenan.
1: Yayin da wasu ke iya kashe makudan kudare kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba, wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazaran tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
6: Gondi cancancin haka da yake da shi kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi, amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
1: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samun su da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: An gaishe da mutanen Silaja, gare ki Zainab.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin Rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano, Najeriya, akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata. Domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali a kai, tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane. Taron dai ya samu halartar manyan baki, masu ruwa da tsaki, masu fada a ji, ƴan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa, inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa, aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki. Kazalika a wannan taro, mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin Rayuwata, tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali a kai. Mai saurare, sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana. Bakinmu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara, har ma da masu bukata ta musamman, wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambasada Aisha Haruna Kabuga Kano, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara.
7: Rayuwata.
9: Ya Fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi don taron. Masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da ɗaiɗaikun mutane ne suka halarci taron don fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta yi bayar a cikin al'umma. Farfesa Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron.
10: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI. Ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar faɗakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro, musamman kuma wannan shiri na rayuwata shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara. In kika kalli yanayin aikin jarida a ƙasar nan, yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane, musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni, ministoci da sauransu.

0: Kokarin da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi.
1: To a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwa ta.
2: A yayin taron an karrama mata da dama ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusi Lamido.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Amina Abdullahi, kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman da ke jihar Kano Najeriya.
5: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci wanda kuma gaskiya na ji daɗi kuma na yaba wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma aka yi wa wannan taro gaskiya tunda har ko kine duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman. Ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jahar Kano baki daya.
6: A cikin bayanin da kika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sani aka sina yadda ake daukar yara shin wani karin bayani zaki wa masu saurare?
5: To alhamdulillah wannan yara da ake debe mana ya zama ruwan dare gaskiya amma wani abu da ya taba min hankali ya taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka yi jawabi aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴan mu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya aka kuma bata shekara 1 da rabi baya aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi tana kulle shi a ɗaki ta kulle ka ta daure kaza tare da shi in ta kulle shi a ɗaki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa sai yanzu ana under investigating din ta tana nan a kulle
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
8: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
8: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
9: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
8: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da ambassada Aisha Haruna Kabuga Kano Ambassador Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
10: To alhamdulillah gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwa ta ya san cewa mace ake ne ya gwagwarmayar rayuwar ta take ya kuma abubuwan ta yake ya duk wani irin kuduri ta ci a zuciyarta. To kun ga ni rayuwa ta zai iya zama ko ta taba samun abu na cin zarafi ne ko kuma wulakanci ne ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwa ta labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillah wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
2: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
10: Gaskiya ne kam ana da kuce mata ta fannoni da yawa ko ga harkar siyasa harkar karatu harkar zamantakewa za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga ni abubuwa kuma na san zuciya fito da abin za a yi a ci zarafin ta kuma sai a nuna cewa ai al'adar mu ne ya faɗi wannan kuma bai kamata ba saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba hadisi bai faɗe shi ba to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba al'ada mai kyau da shi ake tafiya amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara to kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi to gaskiya za a kawo na kasu kuma za a kawo mata kuma za su koma ga baya amma a kullun so nake magabatan mu su ringa gani menene menene mace mace kullun tana da rauni me take nema tallafi take nema agaji take nema ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata babanta shi zai taimaka mata sai kuma miji kinga wannan abu hudu

0: idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye saboda an kawo ta daidai gaba daidai yadda za ta yi mu'amalar ta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta to idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja ta samu rayuwa ingantacciya an muzanta ta can an ci zarafinta can an wulakanta ta can an tuda tozatar da ita to wallahi ba za a sami ingantaccen rayuwa ba saboda yaran da za su taso duk su ma a wahala za su taso
1: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambassador Aisha Haruna ka buga shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar tambaya a gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na Arfai ya gudanar akan shirin rayuwa ta shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International Arfai musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
2: to madalla sanna da aiki Hassan Al-Hassan za mu je ga shirin lokaci ne na labarin nishadi
3: waiting be this one like this been through many things many just
4: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin daukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a domin kuwa fitaccen dan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka dade tare Mr. Easy inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari kamar yadda masu iya magana kan ce duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi na Hollywood Alex Ekubo wannan ya sa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar ciki kuwa akwai Tom Injemanze sai Ifi Onwemene Aishat Abimbola Doris Chima Karibi Fubara da dai sauransu inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata

da wannan muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya kotu ta warware umarnin hukumar INEC game da sunayen ƴan takarkarin da jam'iyyun siyasa za su gabatar mata. An ji cewa fusatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Ta madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an huni lafiya A cikin labaran za a ji cewa kota a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata. Fusatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Tamadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kota a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a kasar su kammala miƙa mata sunayen yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk kuwa da tanadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar. Ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdul Rafa ya ce basukan da ake bin kasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun ta sama kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din kasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa bukatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aika fata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin bude taron majalisa na biyu Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta 'yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shine su sanar da ofishin su halin da ake ciki. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara dake yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda ƴan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya dake kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke bukatar ɗaukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato bata da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yanke wa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samunsa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya ƙungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rake farashin man diesel. Sakatare General na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmawar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin India ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar da ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilasta wa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar wutar lantarki ta ƙasar ta haura gigawat 270, wanda shi ne mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na ƙasar Amurka domin jagorantar babban taron majalisar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke rike da shugabancin karba-karba na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da kuma ministocin harkokin wajen sauran kasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece-kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin Gabas ta Tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI.
0: Jigon rahoton mu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage da ke bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutum ya cife da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoto.
3: Ga yawancin 'yan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face yadda aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel, wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
4: Sabili da baka san gari ba, idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri, inda kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
3: Ga wasu matasan kuwa, zuwa manyan gidajen abinci da kuma yi wa magudan kudade kisan isa wata hanya ce ta more wa samartakarsu. Anas Dauda da cikin irin waɗannan matasa.
5: To gaskiya ka san rayuwa irin na matashi, mutum ne mai nema akan iya samu wani lokaci idan ka samu budi ko kuma ka kawai in ka ji kana da dan nauyi a jikinka da sauransu, mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna. Amma ba kowane irin lokaci ba, nakan iya samu ɗaya biyu ka wata rana a wata biyu ce ka yi so biyu zuwa uku ba.
3: Malam Husaini ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ka bako, rashin sani ga ɗan gari kuma ganganci, sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya musu hazo.
6: To mun zo a Nyuwa muna shiga aka kawo mana abinci, abinci an kawo shi dai ɗan loma-loma ne an sa shi a cikin leda, sannan cokalayen ai rafin nasu naman da aka sa dai soka-soka ne guda biyu. Muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kudin, mu muna tunani akan kudin, a hais ya yi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 5,500 ba. Sai aka zo aka ce ba nan za mu biya kudin ba ma a hannu, mu je can akwai accountant da za mu je mu ba da kudin a wurin. Muna zuwa kurin sai ta ɗauki calculator ta buga 20,000 da tara kenan.
3: Yayin da wasu ke iya kashe magudan kudade kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba, wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazarin tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
7: Gondi cancancin haka ɗin yake da shi, kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi. Amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din, wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
3: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samun su da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
0: Gaishe da mutanen Silaja, gare ki Zainab.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata. Domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali akai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane. Taron dai ya samu halartar manyan baki, masu ruwa da tsaki, masu fada aji, ƴan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa, inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa, aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki. Kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwata tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali akai. Mai saurare, sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana. Bakinmu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman, wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar. Amma kafin nan ga rahoton wakiliyarmu daga Kano, Aisha Shehu Kabara.
8: Rayuwata.
10: Ya Fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma. Farfesa Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron.
11: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye masu matukar fadakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro, musamman kuma wannan shiri na rayuwata shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara. In kika kalli yanayin aikin jarida a ƙasar nan, yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane, musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni, ministoci da sauransu.
10: A nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon Express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobenta.
12: Ƙannanmu da kuma abokan mu'amala na rayuwa na yau da kullum su zama na kullum masu ba mu goyon baya da shawarwari da cicciɓa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa. Suna ba mu haske, suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba. To ana gyara maka, ana dora ka hanya, kuma ana baka goyon baya, ana karfafa maka gwiwa.
10: Hidayat Salisu Ahmad da Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen.
13: To wannan dai shiri gaskiya ina bibiyarsa kuma ina sauraronsa, kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari. To kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata, saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi.
14: To a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwata.
10: A yayin taron an karrama mata da dama ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusu Lamido.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da Hajiya Amina Abdullahi, kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya.
15: To alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci, wanda kuma gaskiya na ji daɗi kuma na yaba wa wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki, wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar nima aka yi wa wannan taro gaskiya, tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman. Ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su ƙara shigowa a yi aiki tare a ceto al'umma jihar Kano baki daya.
16: A cikin bayanan cika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sami akasina, yadda ake daukar yara, shin wani karin bayani zaki wa masu saurare?
15: To alhamdulillah wannan yara da ake ɗebe mana ya zama ruwan dare gaskiya, amma wani abu da ya taba min hankali, da ya taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka da waje aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴanmu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya aka kuma bata shekara 1 da rabi baya aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi ta tana kulle shi a daki ta kulle ka ta daure kaza tare da shi in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa yanzu ana under investigating din ta tana na kulle
8: matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
17: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano Ambassador Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
19: To alhamdulillah gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata ya san cewa mace ake ni ya gwagwarmayar rayuwarta take ya kuma abubuwan ta yake ya duk wani irin kuduri ta ci a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taba samun abu na cin zarafi ne ko kuma wulakanci ne ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillah wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
20: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
19: Gaskiya ne kam ana da kuce mata ta fannoni da yawa ko ga harkar siyasa harkar karatu harkar zamantakewa za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga abubuwa kuma na son zuciya fito da abin za a yi a ci zarafinta kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan kuma bai kamata ba saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba hadisai bai faɗe shi ba to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba al'ada mai kyau da shi ake tafiya amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara to kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi to gaskiya za a kawo na kasu kuma za a kawo mata kuma za su koma ga baya amma a kullun so nake magabatan mu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni me take nema tallafi take nema agaji take nema ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata babanta shi zai taimaka mata sai kuma miji kinga wannan abu hudu idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye saboda an kawo ta daidai gaba daidai yadda za ta yi mu'amalar ta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta to idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja ta samu rayuwa ingantacciya an muzanta ta can an ci zarafinta can an wulakanta ta can an tuda tozatar da ita to wala ba za a sami ingantaccen rayuwa ba saboda yaran da za su taso duk su ma a wahala za su taso
9: tattaunawar Aisha Shehu Kabara da ambassador Aisha Haruna Kabuga shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar a gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na RFI ya gudanar akan shirin rayuwa ta shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: to madalla sanna da aiki Hassan Al-Hassan za mu je ga shirin mu lokaci ne na labarin nishadi
21: waiting be this one like this been through many things many gist oh
1: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin daukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a, domin kuwa fitaccen dan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa, diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka dade tare Mr. Easy, inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari, kamar yadda masu iya magana kan ce duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi Nollywood Alex Ekubo, wannan yasa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar. Ciki kuwa akwai Tom Injemanze, sai Ifi Onwemene, Aishat Abimbola, Doris Chima, Karibi Fubara da dai sauransu. Inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata.

muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya kotu ta warware umarnin hukumar INEC game da sunayen ƴan takarkarin da jam'iyyun siyasa za su gabatar mata. An ji cewa fusatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Ta madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa kota a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata. Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Tamadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kota a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar su kammala miƙa mata sunayen yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk kuwa da tanadin dokar zaben ƙasar da ta sahale wa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa ƙasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdul Rafa ya ce basukan da ake bin ƙasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun ta sama kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din ƙasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa buƙatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aikata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin bude taron majalisa na biyu, Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta 'yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shi ne su sanar da ofishin su halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara da ke yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato ba ta da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yanke wa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samunsa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30, kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya, ƙungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rake farashin man diesel. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmawar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin Indiya ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar da ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilastawa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar wutar lantarki ta ƙasar ta haura gigawatt 270, wanda shi ne mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na ƙasar Amurka. domin jagorantar babban taron majalisar tsaron majalisar dinkin duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. Bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke rike da shugabancin karba-karba na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da sakatare janar na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres. Da kuma ministocin harkokin wajen sauran kasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece-kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin gabas ta tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI.
0: Jigon rahotonmu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage da ke bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutum ya ci fiye da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoto.
3: Ga yawancin 'yan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face yadda aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
4: Sabili da baka san gari ba idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri inda kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
3: Ga wasu matasan kuwa zuwa manyan gidajen abinci da kuma yi wa magudan kuɗaɗe kisan isa wata hanya ce ta morewa samartakarsu. Anas Dauda na cikin irin waɗannan matasa.
5: To gaskiya ka san rayuwa irin na matashi mutum ne mai nema akan iya samun wani lokaci idan ka samu budi ko kuma haka kawai in ka ji kana da dan nauyi a jikinka da sauransu mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna. Amma ba kowane irin lokaci ba na kan iya samu ɗaya biyu ka wata rana a wata biyu ce ka yi so biyu zuwa uku ba.
3: Malam Hussein ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ka bako rashin sani ga ɗan gari kuma ganganci sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya musu hazo.
6: To mun zo a Nuwa muna shiga aka kawo mana abinci. Abinci an kawo shi dai ɗan loma-loma ne an sa shi a cikin leda. Sannan cokalayen an yi rafin nasu naman da aka sa dai. Soka-soka ne guda biyu muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kudin mu muna tunani akan kudin a haiz yayi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 5,500 ba sai aka zo aka ce ba nan zamu biya kudin ba ma a hannu mu je can akwai accountin da zamu je mu ba da kudin a wurin muna zuwa kurin sai ta dauki calculator ta buga 20,000 da tara kenan.
3: Yayin da wasu ke iya kashe magudan kudare kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba. Wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazaran tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
7: Gonde cancancin haka din yake da shi kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi. Amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
3: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samunsu da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Yola, RFI Hausa.
0: Gaishe da mutanen Silaja gare ki Zainab.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na Arfai ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata. Domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali akai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane. Taron dai ya samu halartar manyan baki masu ruwa da tsaki masu fada aji ɗan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwata tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali akai mai saurare sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana bakin mu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano shugabar hukumar kare haƙƙin kananan yara ta Najeriya reshen arewacin kasar amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara
8: rayuwata
10: Ya Fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron
11: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye ne masu matukar fadakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro musamman kuma wannan shi ne rayuwata shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara yanzu ka kalli yanayin aikin jarida a kasar nan yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni ministoci da sauransu
10: a nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyen bayan al'umma domin gina gobanta
12: kannanmu kuma abokan mu'amala na rayuwa ne da kullun zama na kullun masu ba mu goyen baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa suna ba mu haske suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba to ana gyara maka ana dora ka hanya kuma ana baka goyen baya ana karfafa maka gwiwa
10: Hidayat Salisu Ahmad Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen
13: to wannan dai shiri gaskiya ina bibiyarsa kuma ina sauraron sa kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari to kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi
14: to a gaskiya wannan shiri
13: za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi
14: to a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya

0: Ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano. Ambassador Aisha Haruna Kabuga. Shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar.
1: To alhamdulillahi gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu mu. Kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata ya san cewa mace ake ni. Ya gwagwarmayar rayuwarta take ya kuma abubuwan ta yake ya duk wani irin kuduri ta ci a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taba samun abu na cin zarafi ne ko kuma wulakanci ne ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillahi wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
2: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
1: Gaskiya ne kam ana da kushe mata ta fannoni da yawa ko ga harkar siyasa harkar karatu harkar zamantakewa za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga abubuwa kuma na son zuciya fito da abin za a yi a ci zarafinta kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan kuma bai kamata ba saboda duk irin wayannan abubuwan duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba hadisai bai faɗe shi ba to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba. Al'ada mai kyau da shi ake tafiya amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara. To kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi to gaskiya za a kawo nakasu kuma za a kawo mata kuma za su koma ga baya amma a kullun so nake magabatanmu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni me take nema tallafi take nema agaji take nema ta kowanne fanni kananta wanta shi zai taimaka mata babanta shi zai taimaka mata sai kuma miji kinga wannan abu hudu idan mace tana da su wallahi ba ta da kuka ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye saboda an kawo ta daidai gaba daidai yadda za ta yi mu'amalar ta kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta. To idan ba a taimaka mata ba rayuwarta ta canja ta samu rayuwa ingantacciya an muzanta ta can an ci zarafinta can an wulakanta ta can an tuda tozatar da ita to wala ba za a sami ingantaccen rayuwa ba saboda yaran da za su taso duk su ma a wahala za su taso.
0: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Ambassador Aisha Haruna Kabuga shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya reshen arewacin ƙasar. Tambaya a gare ku masu saurare menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na Arfai ya gudanar akan shirin rayuwa ta shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwa ta sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International Arfai musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
3: To madalla sanna da aiki Hassan Alhassan za mu je ga shirin. Lokaci ne na labarin nishadi.
4: Waiting be this one like this been through many things many just.
5: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin ɗaukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a domin kuwa fitaccen ɗan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka daɗe tare Mr. Easy inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari kamar yadda masu iya magana kan ce duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi Nollywood Alex Ekubo wannan ya sa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar. Ciki kuwa akwai Tom Injemanze sai Ifi Onwemene, Aishat Abimbola, Doris Chima, Karibi Fubara da dai sauransu.

muka kawo ƙarshen labaran inda aka ji cewa a Najeriya kotu ta warware umarnin hukumar INEC game da sunayen ƴan takarkarin da jam'iyyun siyasa za su gabatar mata. An ji cewa fusatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Ta madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu Hassan Alhassan Sulaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro. Shamsiyya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. A cikin labaran za a ji cewa kotu a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata. Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Tamadalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kotu a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar su kammala miƙa mata sunayen yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk wani tanadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yada labarai Bayo Onanuga ya fitar ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kudin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdul Rafa ya ce basukan da ake bin kasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun tasamma kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin din kasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa bukatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aikata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin bude taron majalisa na biyu, Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta 'yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shi ne su sanar da ofishin su halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara da ke yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roger Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato ba ta da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yankewa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samun sa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya, ƙungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rake farashin man diesel. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmuwar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin Indiya ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar da ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilasta wa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar wutar lantarki ta ƙasar ta haura gigawatt 270, wanda shi ne mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai ziyarci birnin New York na ƙasar Amurka. domin jagorantar babban taron majalisar tsaron majalisar dinkin duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. Bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke rike da shugabancin karba-karba na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da sakatare janaral na majalisar dinkin duniya Antonio Guterres da kuma ministocin harkokin wajen sauran kasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece-kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin gabas ta tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI.
0: Jigon rahotonmu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage da ke bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutum ya ci fiye da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama-sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoto.
3: Ga yawancin 'yan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face yadda aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel, wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
4: Sabili da baka san gari ba, idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri, inda kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
3: Ga wasu matasan kuwa, zuwa manyan gidajen abinci da kuma yi wa magudan kuɗaɗe kisan isa wata hanya ce ta morewa samartakarsu. Anas Dauda na cikin irin waɗannan matasa.
5: To gaskiya ka san rayuwa irin na matashi, mutum ne mai nema akan iya samun wani lokaci idan ka samu budi ko kuma haka kawai in ka ji kana da ɗan nauyi a jikinka da sauransu, mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna. Amma ba kowane irin lokaci ba, nakan iya samu ɗaya biyu ka wata rana a wata biyu wuce ka yi so biyu zuwa uku ba.
3: Malam Hussein ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ka bako, rashin sani ga ɗan gari kuma ganganci, sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya musu hazo.
6: To mun zo a Nuwa muna shiga aka kawo mana abinci, abinci an kawo shi dai ɗan loma-loma ne an sa shi a cikin leda, sannan cokalayen an yi rafin nasu naman da aka sa dai soka-soka ne guda biyu. Muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kuɗin, mu muna tunani akan kuɗin, a haisu ya yi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 5,500 ba. Sai aka zo aka ce ba nan za mu biya kuɗin ba ma a hannu, mu je can akwai akauntin da za mu je mu ba da kuɗin a wurin. Muna zuwa kuɗin sai ta ɗauki kakileto ta buga 20,000 da tara kenan.
3: Yayin da wasu ke iya kashe magudan kuɗaɗe kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba, wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazarin tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
7: Gonde cancancin haka ɗin yake da shi, kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi. Amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din, wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
3: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samunsu da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Dola, RFI Hausa.
0: Gaishe da mutanen Silaja, gare ki Zainab.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. shirin rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali akai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane taron dai ya samu halartar manyan baki masu ruwa da tsaki masu fada aji ɗan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwa ta tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali akai mai saurare sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana bakin mu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambassador Aisha Haruna Kabuga Kano shugabar hukumar kare haƙƙin kananan yara ta Najeriya reshen arewacin kasar amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara
8: rayuwa ta
10: Ya Fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da ƴan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawar da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron
11: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shirye ne masu matukar fadakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro musamman kuma wannan shi na rayuwa ta shiri ne wanda yake zakulo matsalolin mata da kuma yara yanzu ka kalli yanayin aikin jarida a kasar nan yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni ministoci da sauransu
10: a nata bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobanta
12: kannanmu kuma abokan mu'amala na rayuwa ne da kullun zama na kullun masu ba mu goyen baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa suna ba mu haske suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba to ana gyara maka ana dora ka hanya kuma ana baka goyen baya ana karfafa maka gwiwa
10: Hidayat Salisu Ahmad da Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen
13: to wannan dai shiri gaskiya ina bibiyarsa kuma ina sauraron sa kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari to kokarin dai da za a kara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi
14: to a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwa ta
10: a yayin taron an karrama mata da dama ciki har da mai dakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusu Lamido
8: RFI
9: to madalla an gaishe da Aisha Shehu bara da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Hajiya Amina Abdullahi kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya
15: to alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci wanda kuma gaskiya na ji dadi kuma na yaba wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma aka wannan taro gaskiya tunda harkoki ne duk da aka tattauna abinda ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiran su cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jahar Kano baki daya
16: a cikin bayanin da kike a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sani aka
8: na yadda ake daukar yara. Shin wani ƙarin bayani zaki wa masu saurare?
15: To alhamdulillah wannan yara da ake ɗebe mana ya zama ruwan dare gaskiya. Amma wani abu da ya taba min hankali, da ya taba min zuciya, shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa, aka yi jawabi, aka yi musu interview, muka yadda muka ba su ƴaƴanmu, kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su. Wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu. Aka zo aka ba mu labari, mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya, aka kuma bata shekara 1 da rabi baya, aka kuma bata wani yaro yanzu yana nan shekara 1 da rabi, tana kulle shi a daki, ta kulle ka, ta daure kaza tare da shi. In ta kulle shi a daki, idan ta fita sai tsakar dare take dawowa. Yanzu ana under investigating dinta, tana nan a kulle.
16: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
17: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
16: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
17: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
16: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
17: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Ambassada Aisha Haruna Kabuga Kano. Ambassada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar.
18: To alhamdulillahi, gaskiya wannan taro dai da ake yi na yau, zan ce kusan shiri ne namu. Shiri ne na mata kuma ma da mazan dai, amma dai namu ne dai yau shine zamu kwance duk abubuwan da yake damu. Kuma duk wanda ya ji an faɗi taken cewa rayuwata, ya san cewa mace ake ne, ya gwagwarmayar rayuwarta take, ya kuma abubuwanta yake, ya duk wani irin ƙuduri ta ci a zuciyarta. To kun gani rayuwata zai iya zama ko ta taɓa samun abu na cin zarafi ne, ko kuma wulaƙanci ne, ko kuma makaranta ne ta fara aka mata aure, kuma kin ga irin wannan abubuwan shine wato rayuwata, labari na kenan da zan bayar. To alhamdulillahi wannan shiri gaskiya ya kawo abubuwa canje-canje da kuma ci gaba.
19: To masu sauraron mu za su so su ji ya kike kallon rayuwar da mata ke ciki a yanzu.
18: Gaskiya ne kam, ana da kuce mata ta fannoni da yawa, ko ga harkar siyasa, harkar karatu, harkar zamantakewa, za ga abubuwa ne an zo da shi wanda za ga ni abubuwa kuma na san zuciya. Fito da abin za a yi a ci zarafinta, kuma sai a nuna cewa ai al'adarmu ne ya faɗi wannan, kuma bai kamata ba, saboda duk irin wayannan abubuwan, duk abin da za a ce Qur'ani bai faɗe shi ba, hadisai bai faɗe shi ba, to bai kamata a ce za a tursasa mace akan abubuwa na al'ada ba. Al'ada mai kyau da shi ake tafiya, amma mara kyau kuma baya ake yo da shi a gyara. To kuma duk irin wayannan abubuwan idan za a ringa yi, to gaskiya za a kawo nakasu, kuma za a kawo mata kuma za su koma gabaya. Amma a kullun so nake magabatanmu su ringa gani menene mace kullun tana da rauni, me take nema, tallafi take nema, agaji take nema, ta kowanne fanni. Kananta wanta shi zai taimaka mata, babanta shi zai taimaka mata, sai kuma miji. Kinga wannan abu hudu idan mace tana da su, wallahi ba ta da kuka, ba ta da wani abu da za ta yi na share hawaye, saboda an kawo ta daidai gaba, daidai yadda za ta yi mu'amalar ta, kuma yadda za ta ji dadin rayuwarta. To idan ba a taimaka mata ba, rayuwarta ta canja, ta samu rayuwa ingantacciya, an muzanta ta, can an ci zarafinta, can an wulaƙanta ta, can an tuda tozatar da ita, to wallahi ba za a sami ingantaccen rayuwa ba, saboda yaran da za su taso duk su ma a wahale za su taso.
9: Tattaunawar Aisha Shehu Kabara da Ambassada Aisha Haruna Kabuga, shugabar hukumar kare haƙƙin ƙananan yara ta Najeriya, reshen arewacin ƙasar. Tambaya a gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da taron da sashen Hausa na RFI ya gudanar akan shirin rayuwata? Shin kuna ganin akwai buƙatar a ci gaba da gudanar da irin wannan taron a nan gaba? Menene ra'ayinku a game da wannan shiri na rayuwata? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Shehu Kabara, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu, huta lafiya.
0: To madalla sanna da aiki Hassan Alhassan. Za mu je ga shirin mu. Lokaci ne na labarin nishadi.
20: Waiting be this one like this. Been through many things. Many gist.
21: Labarin nishadinmu na wannan rana zai soma ne da labarin fitaccen jarumin tambaya da bada amsa da yayi aiki da kamfanin sadarwa ta MTN na tsawon lokaci wato Frank Edoho. Jarumin da tsohuwar matarsa sun yi ta musayar kalamai a ƴan baya-bayan nan na zargin cin amanar juna yayin zamantakewar aurensu. Sai dai a yanzu Frank yayi ikirarin ɗaukar mataki a hukumance kan tsohuwar matar tashi inda ya zarge ta da cin amanar sa kafin rabuwar aurensu. Masu iya magana kan ce ribar aure samun zuri'a, domin kuwa fitaccen ɗan kasuwan nan Femi Otedola ya kusa samun jikalle. Idan masu sauraro za su iya tunawa, diyar attajirin Femi Otedola ta angwance da mawaƙin saurayinta da suka daɗe tare Mr. Easy, inda a shafin Mr. Easy ta Instagram yake bayyana albishirin ga masoya da ƴan uwa har ma da abokan arziki. Bugu da ƙari, kamar yadda masu iya magana kan ce, duk mai rai mamaci ne. Biyo bayan mutuwar fitaccen jarumi na Hollywood Alex Ekubo, wannan ya sa kungiyar ta waiwaya baya kan tsoffin jarumanta da suka rasu bayan kamuwa da cutar. Ciki kuwa akwai Tom Injemanze, sai Ifi Onwemene, Aishat Abimbola, Doris Chima, Karibi Fubara da dai sauransu. Inda kungiyar ta gudanar da addu'o'i na musamman domin neman gafara ga waɗannan mamata.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashin Hausa na Radio France International ke magana
1: Shamsiya Haruna
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya A cikin labaran za a ji cewa kota a Najeriya ta warware umarnin hukumar zaben kasar ta INEC game da sunayen yan takarkarin da jam'iyyu za su gabatar mata Fasatattun masu zanga-zanga sun cinnawa asibitin kula da masu cutar Ebola wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kungiyar tsaro ta NATO ta nemi ƙarin bayani kan matakan Amurka na rage yawan sojojinta a nahiyar Turai. Tuma da la yanzu kuma ga cikakkun labaran. Kota a Najeriya ta yi hukunci da ke cin karo da umarnin hukumar INEC da ta nemi dukkanin jam'iyyun siyasa a ƙasar su kammala miƙa mata sunayen yan takarar da suka tsaida kafin nan zuwa ranar 31 ga watan da muke ciki na Mayu. Duk wani tanadin dokar zaben kasar da ta sahalewa jam'iyyun kaiwa har nan da watan Satumba gabanin miƙa sunaye. Fadar shugabancin Najeriya ta jaddada cewa babu wani shiri na gwamnati da ke kokarin sauyawa kasar suna ko kuma soke shari'ar musulunci a jihohin da suke amfani da ita. Wannan bayani ya fito ne domin ƙaryata jita-jita da rahotannin bogi da ke yawo tsakanin al'umma da kuma shafukan sada zumunta. Wata sanarwa da mashawarcin shugaba Tinubu kan harkokin yaɗa labarai Bayo Onanuga ya fitar. Ta ce gwamnati tana mutunta tsarin mulkin ƙasa da kuma 'yancin addini ga kowane ɗan Najeriya. Ministan kuɗin Jamhuriyar Nijar Mamman Lawal Abdul Rafa ya ce basukan da ake bin ƙasar na cikin gida da na waje ya zuwa yanzu sun tasamma kusan sifa triliyan 6. Ministan ya bayyana haka ne yayin wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar RTN ranar Laraba. Kakakin majalisar dokokin Ghana Alban Sumana ya tabbatar da cewa hukumomin tsaro kamar ba sa buƙatar izinin sa kafin su kama ko kuma su gayyaci mamban majalisar da ake zargi da aikata laifi. A jawabin da ya gabatar lokacin buɗe taron majalisa na biyu Alban ya bayyana cewa akwai kuskuren fahimta da mutane ke yi da shi game da kariyar doka ta 'yan majalisa. Maimakon neman izini ya ce babban aikin hukumomin tsaro shine su sanar da ofishin su halin da ake ciki. To labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Hankula sun kwanta a garin Ruwanfara dake yankin Ituri na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar harbuwa da cutar Ebola suka fusata tare da kona wata cibiya dake kula da masu fama da cutar. Mutane sun fusata ne bayan da mahukunta suka ki amincewa su ba su gawarwakin waɗanda suka rasu, a cewar ministan lafiya na ƙasar Roja Kamba. A nan kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da fitar da dala miliyan 6 tare da tura ƙarin ma'aikatan lafiya zuwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin shawo kan cutar Ebola. Wannan mataki ya biyo bayan an yana cutar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi a matsayin matsalar lafiya ta duniya da ke buƙatar ɗaukin gaggawa. Cutar wadda nau'in bundibugyo ce da ta wato bata da sahihin rigakafi ko magani na musamman a halin yanzu. Kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Casablanca a Morocco ta yankewa tsohon ministan ƙasar Mohamed Mopti hukuncin ɗaurin shekaru 13 a gidan yari saboda samun sa da laifukan cin hanci da rashawa da kuma wawure dukiyar gwamnati. Kotun ta umarce shi da biya tarar kuɗi har dirham miliyan 30 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 3,200. A Kenya ƙungiyoyin masu ababen hawa na haya ne suka janye yajin aikin da suka tsunduma a fadin kasar bayan da shugaba William Ruto ya sanar da rake farashin man diesel. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte ya ce kafa wato wajen yin cikakken bayani game da yiwuwar shirin Amurka na rage yawan dakarun da za ta yi amfani da su wajen taimakawa Turai lokacin babban rikici. A wani taron ministocin harkokin wajen kungiyar da ya gudana a kasar Sweden, Rutte ya ce ana tattaunawa kan gudunmawar da Amurka ke bayarwa ga tsarin dakarun kungiyar tsaro ta NATO, duba da cewa Amurka ba za ta iya kasancewa a ko'ina a lokaci guda ba. Gwamnatin India ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasarta da su yi amfani da wutar lantarki cikin taka tsantsan. Daidai lokacin da matsanancin zafi ya janyo buƙatar wutar da ta kai matakin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Wannan lamari ya faru ne sakamakon tsananin zafi da ya mamaye sassan ƙasar, inda ma'aunin zafi a wasu yankunan ya haura digiri 45 zuwa 47 a ma'aunin Celsius. Wannan ya tilastawa miliyoyin mutane kunna na'urorin sanyaya ɗaki na AC da kuma fanka lokaci guda. Ma'aikatar lantarki ta ƙasar ta bayyana cewa buƙatar wutar lantarki ta ƙasar ta haura gigawat 270, wanda shine mafi girma a tarihin wannan ƙasa. Ministan harkokin wajen China Wang Yi zai yi ziyarci birnin New York na ƙasar Amurka domin jagorantar babban taron majalisar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 26 ga watan da muke ciki na Mayu. bayan wannan zama zai wuce kasar Canada don gudanar da ziyarar aiki ta kwanaki biyu. Kasar China ce ke rike da shugabancin karba-karba na majalisar tsaro a wannan wata na Mayu. Yayin da yake New York, Mr. Wang Yi zai gana da Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da kuma ministocin harkokin wajen sauran kasashen. Wannan taro dai yana zuwa ne daidai lokacin da ake samun cece-kuce da tashin hankali tsakanin Amurka da kuma Iran a yankin Gabas ta Tsakiya. To labarin kenan a halin yanzu.
2: RFI.
0: Jigon rahotonmu na wannan rana shine batun farashin abinci a manyan wuraren cin abinci da otel-otel ko filayen saukar jirage da ke bada mamaki musamman la'akari da yadda ake rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a tarayyar Najeriya. A zama guda sai mutum ya ci fiye da naira 20,000 a wani lokacin ma a taba sama-sama a bari. Ga Ahmad Alhassan dauke da wannan rahoto.
3: Ga yawancin 'yan Najeriya, naira 20,000 na iya ciyar da iyalai na wasu kwanaki, amma wasu manyan otel-otel ko gidajen cin abinci wannan adadi ko fiye na iya siyan faranti ɗaya ne kacal a wani lokacin ba tare da ruwa ko lemu ba. Mutane da ke yawan yin tafiye-tafiye irin su Abdulrazak Ibrahim ya ce sau da yawa ba su da zabi face da aka dama haka za su sha idan suka sauka a hotel wanda a wasu wuraren ma ba a yarda mutum ya shigo da abinci daga waje ba.
4: Sabili da baka san gari ba idan ka je ka baka san da aka yi ka je ka sai abinci ba. Sabili haka duk farashin da sun sa maka a wannan hotel din dole ka yi hakuri inda kana da wannan kudin yin ka cire ka siya.
3: Ga wasu matasan kuwa zuwa manyan gidajen abinci da kuma yi wa magudan kuɗaɗe kisan isa wata hanya ce ta morewa samartakarsu. Anas Dauda da cikin irin waɗannan matasa.
5: Eh to gaskiya ka san rayuwa irin na matashi mutum ne mai nema akan iya samun wani lokaci idan ka samu budi ko kuma ka kawai in ka ji kana da dan nauyi a jikinka da sauransu mutum yakan iya zuwa in biya ko nawa ne tsarin shi baya damuna amma ba kowane irin lokaci ba nakan iya samu ɗaya biyu ka wata rana a wata biyu ce kai so biyu zuwa uku ba.
3: Malam Hussein ya ce cikin rashin sani suka kutsa irin gidajen cin abincin nan da ake kira ka ba ko rashin sani ga dan gare kuma ganganci sai dai bayan an buga musu lissafi ya kusa ya mutsa hazo.
6: To mun zo a Nyuwa muna shiga aka kawo mana abinci. Abinci an kawo shi dai dan loma-loma ne an sa shi cikin leda. Sannan chokalayen ai rafin nasu naman da aka sa dai soka-soka ne guda biyu. Muka ci abinci muka gama muka ce nawa ne kudin. Mu muna tunani akan kudin a haiz yayi tsanani dai ba zai wuce a ce mana 5,500 ba. Sai aka zo aka ce ba nan za mu biya kudin ba ma a hannu. Mu je can akwai accountant da za mu je mu ba da kudin a wurin. Muna zuwa kurin sai ta dauki calculator ta buga ta buga 20,000 da tara kenan.
3: Yayin da wasu ke iya kashe makudan kudade kan abincin da a wani lokacin bai wuce a sanya shi cikin jakan abincin yaran makaranta ba. Wasu kuma na fama da neman abin sawa a bakin salati. Masana harkokin zamantakewa irin su Malam Bashir Ibrahim sun ce wannan yanayi na nuna yadda ake samun tazaran tattalin arziki ne tsakanin al'umma.
7: Gondi cancancin haka din yake da shi kawai dai bambanci ne na mai akwai da kuma wanda ke da karamin karfi. Amma ga mai karamin karfi mai kokarin yin irin haka din wato kamar daukan dalaba ganmu ne.
3: Mutane na ci gaba da kokarin daidaita samunsu da tashin farashin kayan abinci da wutar lantarki da sufuri da dai sauransu. Jin cewa zama guda ana iya cin abin da ka iya kere albashin wani ma'aikacin yana da wahalar fahimta ga wasu mutanen. Ahmad Alhassan, Dola, RFI Hausa.
0: Gaishe da mutanen Silaja gare ki Zainab.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. shirin rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali akan muhimmin taron da sashen Hausa na RFI ta gudanar a jihar Kano, Najeriya akan shirin da kansa cikin makon da ya gabata. Domin ƙara fayyacewa al'umma batutu wanda shirin ke mayar da hankali akai tare da jin mabambantan ra'ayoyi a game da tasirin da shirin ke da shi a rayuwar mutane. Taron dai ya samu halartar manyan baki masu ruwa da tsaki masu fada aji ɗan jaridu da sauran baki maza da mata daga fannoni daban-daban na rayuwa inda aka samu damar yin musayar tambaya da amsa aka kuma gabatar da jawabi masu ratsa jiki kazalika a wannan taro mutane sun samu damar kallon wasu daga cikin bidiyoyin da muka shirya karkashin shirin rayuwa ta tare da tofa albarkacin baki kan batutu wanda bidiyoyin suka mayar da hankali akai mai saurare sai ka gyara zama domin jin yadda taron nan ya gudana bakin mu sun hada da kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman wato Hajiya Amina Abdullahi da kuma ambasada Aisha Haruna Kabuga Kano shugabar hukumar kare haƙƙin kananan yara ta Najeriya reshen arewacin kasar amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu daga Kano Aisha Shehu Kabara
8: rayuwa ta
10: Ya fati Niger kenan yayin da take gabatar da wakar da ta yi dan taron masana da kungiyoyi har ma da yan jaridu da daidaikun mutane ne suka halarci taron dan fito da irin gudunmawa da shirin rayuwa ta ya bayar a cikin al'umma Professor Aminasara Yakubu Kurfi daga sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana yadda ya kalli taron
11: Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yaba ma gidan rediyon a Faransa RFI ba shakka shirye-shiryen da kuke gabatarwa shirye-shiryen ne masu matukar fadakarwa da ilmantarwa da kuma ƙara karsashi musamman ga masu sauraro musamman kuma wannan shiri na rayuwa ta shiri ne wanda yake zakullo matsalolin mata da kuma yara in kika kalli yanayin aikin jarida a kasan nan yawanci an fi mai da hankali akan abubuwan da suke faruwa birane musamman kuma wajen waɗanda suke tare da madafan iko kamar gwamnoni ministoci da sauransu
10: ana ta bangaren shugaban sashen shirye-shirye na gidan rediyon Express Nafisa Murtala Ahmad ta ce a kodayaushe mace na neman goyon bayan al'umma domin gina gobanta
12: kannanmu kuma abokan mu'amala na rayuwa ne da kullun su zama na kullun masu ba mu goyen baya da shawarwari da ciccipa mu wajen ganin cewa mun cimma duk wani buri da muka sa a rayuwa suna ba mu haske suna dora mu akan hanya tunda dole ba za ka ce ka san komai ko ka iya komai ba to ana gyara maka ana dora ka hanya kuma ana baka goyen baya ana karfafa maka gwiwa
10: Hidayat Salisu Ahmad Jamila Siyoji ɗan jaridu ne a Kano sun bayyana nasu hangen
13: to wannan dai shiri gaskiya ina bibiyar sa kuma ina sauraron sa kuma hakikanin gaskiya ana yin kokari to kokarin dai da za a ƙara shine shiga lunguna da sakuna a nemo matsalolin mata saboda yawanci mata na alkariya ba su da matsalolin da mata na cikin karkara suke da shi
14: to a gaskiya wannan shiri da RFI ta shirya wato taro ne muhimmi wanda zai ba wa mata dama su san menene rayuwa kamar yadda suka kira sunan shirin kenan rayuwa ta
10: a yayin taron an karrama mata da dama ciki har da mai ɗakin sarkin Kano Hajiya Maryam Sunusi Lamido
2: RFI
9: to madalla an gaishe da Aisha Shehu Kabara da wannan rahoto yanzu sai zantawarta da Hajiya Amina Abdullahi kwamishiniyar mata da yara har ma da masu bukata ta musamman dake jihar Kano Najeriya
15: to alhamdulillah wannan taro ne gaskiya mai muhimmanci wanda kuma gaskiya na ji dadi kuma na yaba wannan ita wato Radio France International da suka zo daga kasar Faransa suke mana wannan jajirtaccen aiki wanda da nazo na tarar gaskiya sai naga kamar ni ma akai wa wannan taro gaskiya tunda harkoki ne duk da aka tattauna abin da ya shafi yara da mata da masu bukata ta musamman ina gode musu kuma ina yaba musu da kuma ina kiransu cewa dan Allah su kara shigowa ayi aiki tare a ceto al'umma jahar Kano baki daya
16: a cikin bayanin da kika a wajen wannan taro kin yi bayanin yadda aka sani aka sina yadda ake daukar yara shin wani karin bayani zaki wa masu saurare
15: to alhamdulillah wannan yara da ake daibe mana ya zama ruwan dare gaskiya amma wani abu da ya taba min hankali je taba min zuciya shine yaran da aka zo aka yi rantsuwa aka yi jawaji aka yi musu interview muka yadda muka ba su ƴaƴan mu kuma suka tafi da su kuma suke azabtar da su wannan shine kwana biyar yau abinda muka samu aka zo aka ba mu labari mata ta zo ta karbi yaro na farko shekara 7 baya aka kuma bata shekara 1 da rabi baya aka kuma bata wani yaro yanzu yana ni shekara 1 da rabi tana kulle shi a daki ta kulle ka ta daure kaza tare da shi in ta kulle shi a daki idan ta fita sai tsakar dare take dawowa sai yanzu ana under investigating din ta tana nan a kulle
8: matsayin ƴa mace na ko ina

0: To bari mu fara daga yammacin Afrika inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barki. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam na duniya suka yi tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goren zabbi na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da saki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun bada umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokinsu, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leka zuwa tsakiyar Afrika, kasar Gabon ce ke karbar bakuncin taron tattaunawa na matakin koli karo na 17 na kungiyar tarayyar Afrika kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afrika tsara tsauraran matakai na diplomasiya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaitauta a kasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawar wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afrika wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
1: Masu iya magana da ya kan ce ra'ayin jama'a aka ce shi ne madubin shugabanci. Yanzu za mu ji ra'ayoyin jama'a kan duk wani abin da ya shalle su da ke da nasaba da siyasa.
2: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a ƙara matakan tsaro. Saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe, ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
3: Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa, mai magana Alraf Kana Gashuwa, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gashuwa.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yarfi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Nouveau Benin. An koma gida Niger kutumbu dogon duji. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5 shato an kai muna. To wallahi bai kan ruwa sosai, lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana duska ga Abdulrahman Chani. Muna son a kai kukanmu gare shi.
1: To a yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe abokina Bala ya riga ya iso kamar kullun. Na gabali yana karanta wata mujallar siyasa, ina ƙarasowa inda yake zaune na ce, Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai ka ga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku: ƙarfi, magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai ba su iya ba ne, amma 'yan siyasa na yawan faɗin wata magana.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece-kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin ƙarfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a faɗin ƙasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaradiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu wuce zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai. Ga Malam Gojen.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na ƙarfafa mutane kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma gwamna roƙon al'umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya. Domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasar mu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi ya bige mu.
1: A halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Sanata Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma sanata mai ci a kujerar sanatan Gombe ta tsakiya. Tuni dai Sanata Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu ƙuri'u 42,785, yayin da shi Sanata Goje ya tashi da ƙuri'u 10,425. Sanata Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa, Barista Ma'azu Sa'idu Komo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya ba ne. A saurari uwar jam'iyya abin da za ta sanar shi ne sakamakon zaɓe. Saboda haka mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su a jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya, ba wannan na soki burutsu na jamhuru na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kan sun san ƙarya suke yi, ba su ci ba wani abin da aka yi, babu wani sanar da zaɓe sai a headquarter na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'ummar jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Sanata Danjuma Goje koma baya ne ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da ɗaukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudunmawa da yake bayarwa wajen kare buƙatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga Arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai ɗan majalisan da bai san aikin majalisa ba ne, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. ‘Yan majalisa kawai su zama ‘yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin ‘yan majalisun da muke da shi a wannan kangin, Sanata Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Dumi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a Arewa maso gabar. Saboda haka waɗannan gwamnoni ne wanda daman yanzu buƙatar su Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa, sannan a maida ƙasar ma koma baya. in ma lokaci ne ya zo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba. Sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da ta sanata Muhammad Danjuma Goje ba.
1: Gabanin zababbukan da suka gabata, Senator Danjuma Goje ya shelantawa duniya cewa yayi murabus daga siyasa baki daya, to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa. Har ila yau dai mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata ce su hakura a ga kamulu da yan wasu daban.
5: Zabe an yi shi lafiya, an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje. Zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana bashi dama. To wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko. Mutanen Yammaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a basu dama su je su gwada. To shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya.
1: A jihar Bauchi kuma har zuwa wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zababbukan fiddagonin musamman zaben fiddagani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC. Kodayake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta ƙasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarke a jam'iyyar.
0: Ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsiritsoma bayan zabukan fiddagwani na APC. A jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dickett Blank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewarsa da sakamakon zabukan fiddagwani na jam'iyyar APC a jihar.
6: Kamanni haka na wajen local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,123 wannan zagi ne na fi karfin wannan.
0: Sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba. A nan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi. Domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida, wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027. Don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fiddagwani da gabatar da sunayen 'yan takara gabanin zaben 2027. Wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da 'yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida. Domin ƙarin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirinsa ga siyasar Najeriya, Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar.
7: Abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin ka'idodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka. To a cikin damar da take da shi ne sai ta yi wannan doka da ake magana. Dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke 'yan takara da wasu 'yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu. Tuntun da an riga an fidda timetable na zaɓuɓɓukan da za a yi na primaries. To da aka kai ƙara shine jiya Federal High Court ta yi hukunci ta nuna cewar wannan doka da hukumar zaɓe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya.
8: A wannan hukuncin ina nufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zabe na Najeriya da ke tafe?
7: Ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba. Wani ɗan rukuni ne na dokar da hukumar zabe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries.
8: Idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai iya yi.
7: So an kuma ƙara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuransu tun daga primaries har zuwa lokacin da za a ɗage dama na yin campaign. To wannan ne sai ita kotun ta ƙara faɗaɗawa don a ba da dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala kuma su iya gudanar da ayyukansu bisa tsare-tsarensu.
8: Kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na 'yan takara a kowane mataki.
7: Kwarai kuwa.
8: To sabon hukuncin me yake cewa a matsayin ƙari?
7: Ya faɗaɗa ya kai abin har zuwa watan September cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaben su na cikin gida lokaci daya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma ka ga jiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaben cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai ƙara kimar demokradiyya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheka, watakila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagarumin nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ne ɗan takararta, a yayin da batun gamayya don yaƙar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta ƙwararri.
9: To, na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita-rikita a kotu. In dai wuke yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba. Ko da za su taso ne ta yanda za a bai wa Tinubu baya ba wai ya zama shi challenger ba ne, wato wanda suke yanzu a cikinta su suka kashe ta su ne za su kai ta kabari su binne. Ko da ma da Jonathan din ne. Ba wani abin da zai faru wannan kenan. Na biyu, NDC tana da rikita-rikita a kotu na maganan registration dinta ita kanta. To babu wasu jam'iyyu ne wai shin sai masu irin waɗannan kwamacala da rikita-rikita a kotu? Amma zai wahala a samu yanda za a yi challenging din shugaba Bola Tinubu. Saboda su 'yan hamayyan ba da gaske suke ba, ba su haɗa kansu ba. Kowa ka bincika sai ka ga kamar ɗan kasuwa ne.
0: Yanzu kuma bari in sada ku da abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo da irin wainar da ake toyawa a nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, jamuji.
10: To bari mu fara daga yammacin Afirka inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barke. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya suka tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goron zabbi na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da tsaki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun bada umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokin su, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leƙa zuwa tsakiyar Afirka, ƙasar Gabon ce ke karɓar bakuncin taron tattaunawa na matakin ƙoli karo na 17 na ƙungiyar tarayyar Afirka kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afirka tsara tsauraran matakai na diplomasiyya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaitauta a ƙasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawar wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afirka wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
0: Masu iya magana dai kan ce ra'ayin jama'a aka ce shine madubin shugabanci. Yanzu za mu ji ra'ayoyin jama'a kan duk wani abin da ya shalle su da ke da nasaba da siyasa.
11: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a ƙara matakan tsaro. Saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe, ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
12: Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radion Faransa, mai magana Alraf Kana Gashuwa, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gashuwa.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yarfi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Nuevo, Benin. An koma gida Niger Kutumbu Dogon Dutse. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5 shato an kai muna. To wallahi bai kan ruwa sosai, lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana duska ga Abdulrahman Chani, muna son a kai kukan mu gare shi.
0: To a yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe aboki na Bala ya riga ya iso kamar kullun. Na gabali yana karanta wata mujallar siyasa, ina ƙarasowa inda yake zaune na ce, Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai ka ga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku: ƙarfi, magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai ba su iya ba ne, amma 'yan siyasa na yawan faɗin wata magana, ba duk wanda ya daɗe a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya ƙarasa. To me wannan ke nuna mana? Bala ya ce yana nuna mana cewa siyasa ba gadon zama ba ce. Yau kai ne ake ɗagawa hannu, gobe kuma kai ne za ka tsaya kana tafawa wani. Na ce, Bala kenan. Ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, ka huta lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu na Baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje, abokinku ne Michael Quidison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Tuba da ladafatan an fa'idantu sai mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece-kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin ƙarfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a faɗin ƙasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaradiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu wuce zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai. Ga Malam Gojan.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahaya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na ƙarfafa mutane kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma gwamna roƙon al'umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasar mu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu, muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi taimake mu.
1: Halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Sanata Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma sanata mai ci a kujerar sanatan Gombe ta tsakiya. Tuni dai Sanata Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu ƙuri'u 42,785, yayin da shi Sanata Goje ya tashi da ƙuri'u 10,425. Sanata Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa Barista Ma'azu Sa'idu Kumo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya bane. A saurari uwar jam'iyya abinda za ta sanar shine sakamakon zabe. Saboda haka mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su wa jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya, ba wannan sa na soki burutsu na jamhuri na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kan sun san ƙarya suke, ba su ci ba wani abin da aka yi. Babu wani sanar da zabe sai a hirkwata na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'umma jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Sanata Danjuma Goje koma bayani ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da daukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudumawa da yake bayarwa wajen kare bukatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai ɗan majalisan da bai san aikin majalisa ba ne, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. 'Yan majalisa kawai su zama 'yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin 'yan majalisun da muke da shi a wannan kangin, Sanata Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Dumi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a arewa maso gabar. Saboda haka waɗannan gwamnoni ne wanda dama yanzu buƙatar su Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa, sannan a maida ƙasar ma koma baya. in ma lokaci ne ya zo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da tasalata Muhammad Danjuma Goje ba
1: gabanin zababukan da suka gabata senator Danjuma Goje ya shelantawa duniya cewa yayi murabus daga siyasa baki daya to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa har ila yau dai mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata ce su hakura a ga kamun ludayen wasu daban
5: zabe an yi shi lafiya an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana bashi dama to wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko mutanen Yamaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a ba su dama su je su gwada to shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya
1: a jihar Bauchi kuma har yanzu a wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zabubukan fiddagonin musamman zaben fiddagani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC ko da yake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta kasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarki a jam'iyyar
0: ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsuri tsoma bayan zabukan fiddagwani na APC a jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dickett Blank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewar sa da sakamakon zabukan fiddagwani na jam'iyyar APC a jihar
6: kuma ne haka na wato jam local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,423 wannan zagi ne na fi karfin wannan
0: sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba anan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027 don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fiddagwani da gabatar da sunayen yan takara gabanin zaben 2027 wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida domin karin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirin sa ga siyasar Najeriya Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar
7: abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin kaidodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka to a cikin damar da take da shi ne sai ta yi wannan doka da ake magana dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke yan takara da wasu yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu tuntun da an riga an fidda timetable na zabubbukan da za a yi na primaries to da aka kai ƙara shine jiya federal high court ta yi hukunci ta nuna cewar wannan doka da hukumar zabe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya.
8: A wannan hukuncin ina nufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zabe na Najeriya da ke tafe?
7: Ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba. Wani dan rukuni ne na dokar da hukumar zabe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries.
8: Idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai iya yi.
7: So an kuma ƙara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuransu tun daga primaries har zuwa lokacin da za a ɗage dama na yin campaign. To wannan ne sai ita kotun ta ƙara faɗaɗawa don a ba da dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala. Kuma su iya gudanar da ayyukansu bisa tsare-tsarensu.
8: Kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na ƴan takara a kowane mataki.
7: Kwarai kuwa.
8: To sabon hukuncin me yake cewa a matsayin ƙari?
7: Ya faɗaɗa ya kai abin har zuwa watan Septemba, cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaɓensu na cikin gida lokaci ɗaya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf, sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma ka gajiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaɓen cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai ƙara ƙimar demokradiyya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheƙa, wataƙila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin, kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagaruman nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ne ɗan takararta, a yayin da batun gamayya don yaƙar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta ƙwararri.
9: To, na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita-rikita a kotu. Inda ya wuce yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba.

0: Nahiyar mu ta Afrika a fannin siyasa, Hauwa Jamuji.
1: Bari mu fara daga yammacin Afrika inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barki. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na duniya suka yi tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goren zabbi na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da saki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun ba da umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokinsu, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leƙa zuwa tsakiyar Afrika, ƙasar Gabon ce ke karɓar bakuncin taron tattaunawa na matakin ƙoli karo na 17 na ƙungiyar tarayyar Afrika kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afrika tsara tsauraran matakai na diplomasiya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaita wuta a ƙasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawar wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afrika wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
0: Masu iya magana dai kan ce ra'ayin jama'a aka ce shine madubin shugabanci. Yanzu za mu ji ra'ayoyin jama'a kan duk wani abin da ya shalle su da ke da nasaba da siyasa.
2: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a ƙara matakan tsaro. Saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe, ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
3: Assalamu alaikum sashin Hausa na gida Radion Faransa, mai magana Alraf Kana Gashuwa, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gashuwa.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yarfi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Tunubu Benin. Ya an koma gida Niger kutumbu Dogon Dutse. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5 shato an kai muna, to wallahi bai kan ruwa sosai. Lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana duka ga Abdulrahman Chani. Muna son a kai kukanmu gare shi.
0: To a yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe abokina Bala ya riga ya iso kamar kullum. Na ga Bali yana karanta wata mujallar siyasa, ina ƙarasowa inda yake zaune na ce, Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa, me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai ka ga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin ƙarfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a fadin kasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaradiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu wuce zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na ƙarfafa mutane kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma muna roƙon al'umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasarmu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi da bikin.
1: A halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Sanata Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma sanata mai ci a kujerar sanatan Gombe ta tsakiya. Tuni dai sanata Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu ƙuri'u 42,785, yayin da shi sanata Goje ya tashi da ƙuri'u 10,425. Sanata Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa, Barista Ma'azu Sa'idu Kumo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya ba ne. A saurari uwar jam'iyya abin da za ta sanar shi ne sakamakon zaɓe. Saboda haka mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su a jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya, ba wannan sa na soki burutsu na jamhuru na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kan sun san ƙarya suke yi, ba su ci ba wani abin da aka yi. Babu wani sanar da zaɓe sai a headquarter na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'ummar jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Sanata Danjuma Goje koma baya ne ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da ɗaukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudunmawa da yake bayarwa wajen kare buƙatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda ku kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai ɗan majalisan da bai san aikin majalisa ba ne, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. 'Yan majalisa kawai su zama 'yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin 'yan majalisun da muke da shi a wannan kangin. Sanata Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Dimi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a arewa maso gabar. Saboda haka waɗannan gwamnoni ne wanda daman yanzu buƙatar su Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa, sannan a maida ƙasar ma koma baya. in ma lokaci ne ya zo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da ta sanata Muhammad Danjuma Goje ba
1: gabanin zababukan da suka gabata senator Danjuma Goje ya shelanta wa duniya cewa yayi murabus daga siyasa baki daya to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa har ila yau dai mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata a ce su hakura a ga kamulu da yan wasu daban
5: zabe an yi shi lafiya an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana bashi dama to wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko mutanen Yammaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a ba su dama su je su gwada to shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya
1: a jihar Bauchi kuma har zuwa wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zababukan fiddagonin musamman zaben fiddagani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC kodayake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta kasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarke a jam'iyyar
0: ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsiritsoma bayan zabukan fiddagwani na APC a jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dickett Plank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewarsa da sakamakon zabukan fiddagwani na jam'iyyar APC a jihar
6: kamar ni haka na wato jam local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,123 wannan zagi ne na fi karfin wannan
0: sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba anan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027 don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fiddagwani da gabatar da sunayen yan takara gabanin zaben 2027 wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida domin karin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirinsa ga siyasar Najeriya Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar
7: abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin kaidodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka to a cikin damar da take da shine sai ta yi wannan doka da ake magana dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke yan takara da wasu yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu tuntun da an riga an fidda timetable na zabubbukan da za a yi na primaries to da aka kai kara shine jiya federal high court ta yi hukunci ta nuna cewa wannan doka da hukumar zabe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya
8: a wannan hukuncin ina rubin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zabe na Najeriya dake tafe
7: ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba wani dan rukuni ne na dokar da hukumar zabe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries
8: idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai yi
7: So an kuma kara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuran su tun daga primaries har zuwa lokacin da za a dage dama na yin campaign to wannan ne sai ita kotun ta kara fadadawa don a bada dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala kuma su iya gudanar da ayyukan su bisa tsare-tsaren su
8: kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na yan takara a kowane mataki to sabon hukuncin me yake cewa a matsayin kari
7: ya fadada ya kai abin har zuwa watan September cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaben su na cikin gida lokaci daya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma kaga jiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaben cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai ƙara kimar demokradiya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheka, watakila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagaruman nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ne ɗan takararta, a yayin da batun gamayya don yaƙar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta kwararri.
9: To, na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita-rikita a kotu. Inda wuke yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba. Ko da za su taso ne ta yanda za a baiwa Tinubu baya ba wai ya zama shi challenger ba ne, wato wanda suke yanzu a cikinta su suka kashe ta su ne za su kai ta kabari su binne. Ko da ma da Jonathan din ne. Ba wani abin da zai faru wannan kenan. Na biyu, NDC tana da rikita-rikita a kotu na maganan registration dinta ita kanta. To babu wasu jam'iyyu ne wai shin sai masu irin waɗannan kwama cala da rikita-rikita a kotu? Amma zai wahala a samu yanda za a yi challenging din shugaba Bola Tinubu. Saboda su 'yan hamayyan ba da gaske suke ba, ba su haɗa kansu ba. Kowa ka bincika sai ka ga kamar ɗan kasuwa ne.
0: Yanzu kuma bari in sada ku da abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo. Da irin wainar da ake toyawa a nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, ja mu ji.
10: To bari mu fara daga yammacin Afirka inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barke. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya suka tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goren zabbi na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da saki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun bada umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokinsu, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leƙa zuwa tsakiyar Afirka, ƙasar Gabon ce ke karɓar bakuncin taron tattaunawa na matakin ƙoli karo na 17 na ƙungiyar tarayyar Afirka kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afirka tsara tsauraran matakai na diplomasiyya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaitauta a ƙasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawaro wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afirka wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
0: Masu iya magana da ya kan ce ra'ayin jama'a aka ce shi ne madubin shugabanci. Yanzu za mu ji ra'ayoyin jama'a kan duk wani abin da ya shalle su da ke da nasaba da siyasa.
11: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a ƙara matakan tsaro. Saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe, ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
12: Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa, mai magana Alraf Kana Gashuwa, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gashuwa.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yarfi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Nubo Benin. An koma gida Niger Kutumbu Dogon Dutse. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5 shato an kai muna, to wallahi bai kan ruwa sosai. Lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana duka ga Abdulrahman Chani. Muna son a kai kukanmu gare shi.
0: To a yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe abokina Bala ya riga ya iso kamar kullun. Na gabali yana karanta wata mujallar siyasa, ina ƙarasowa inda yake zaune na ce, Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai ka ga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku: ƙarfi, magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai ba su iya ba ne. Amma 'yan siyasa na yawan faɗin wata magana, ba duk wanda ya daɗe a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya ƙarasa. To me wannan ke nuna mana? Bala ya ce yana nuna mana cewa siyasa ba gadon zama ba ce. Yau kai ne ake ɗagawa hannu, gobe kuma kai ne za ka tsaya kana tafawa wani. Na ce, Bala kenan. Ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, ka huta lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu na Baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje, abokinku ne Michael Quidison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Tuba da lada fatan an fa'idantu sai mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece-kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin ƙarfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a fadin kasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaraɗiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu ta zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai. Ga Malam Goje.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahaya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na ƙarfafa mutane, kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma gwamna roƙon al'umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasar mu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi ya buge mu.
1: Halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Senator Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma Senator mai ci a kujerar Senator Gombe ta tsakiya. Tuni dai Senator Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu kuri'u 42,785, yayin da shi Senator Goje ya tashi da kuri'u 10,425. Senator Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa Barista Ma'azu Sa'idu Komo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya ba ne. A saurari uwar jam'iyya abin da za ta sanar shi ne sakamakon zaɓe. Saboda haka mai girma Senator Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su wa jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya, ba wannan na soki burutsu na jamhuru na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kan sun san ƙarya suke yi, ba su ci ba wani abin da aka yi. Babu wani sanar da zaɓe sai a hirkwata na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'ummar jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Senator Danjuma Goje koma baya ne ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da ɗaukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudunmawa da yake bayarwa wajen kare buƙatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda ku kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai ɗan majalisan da bai san aikin majalisa ba ne, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. Ɗan majalisa kawai su zama 'yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin 'yan majalisun da muke da shi a wannan kangin. Senator Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Ndumi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a arewa maso gabar. Saboda haka waɗannan gwamnoni ne wanda daman yanzu buƙatar su Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa, sannan a maida ƙasar ma koma baya. in ma lokaci ne yazo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da ta sanata Muhammad Danjuma Goje ba
1: gabanin zababbakan da suka gabata senator Danjuma Goje ya shelanta wa duniya cewa yayi murabus daga siyasa baki daya to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa har ila yau da mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata ce su hakura a ga kamulu da yan wasu daban
5: zabe an yi shi lafiya an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana bashi dama to wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko mutanen Yamaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a ba su dama su je su gwada to shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya
1: a jihar Bauchi kuma har yanzu a wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zabubbukan fiddagonin musamman zaben fiddagani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC ko da yake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta kasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarke a jam'iyyar
0: ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsiritsoma bayan zabukan fiddagwani na APC a jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dickett Plank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewarsa da sakamakon zabukan fiddagwani na jam'iyyar APC a jihar
6: kamar ni haka na wajen local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,123 wannan zagi ne na fi karfin wannan
0: sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba anan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027 don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fiddagwani da gabatar da sunayen 'yan takara gabanin zaben 2027 wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da 'yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida domin karin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirinsa ga siyasar Najeriya Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar
7: abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin ka'idodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka to a cikin damar da take da shine sai ta yi wannan doka da ake magana dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke 'yan takara da wasu 'yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu tuntun da an riga an fit da timetable na zabubbukan da za a yi na primaries to da aka kai ƙara shine jiya federal high court ta yi hukunci ta nuna cewa wannan doka da hukumar zabe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya.
8: A wannan hukuncin ina rufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zabe na Najeriya da ke tafe?
7: Ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba. Wani ɗan rukuni ne na dokar da hukumar zabe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries.
8: Idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai iya yi.
7: So an kuma ƙara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuransu tun daga primaries har zuwa lokacin da za a ɗage dama na yin campaign. To wannan ne sai ita kotun ta ƙara faɗaɗawa don a ba da dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala. Kuma su iya gudanar da ayyukansu bisa tsare-tsarensu.
8: Kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na 'yan takara a kowane mataki.
7: Kwarai kuwa.
8: To sabon hukuncin me yake cewa a matsayin ƙari?
7: Ya faɗaɗa ya kai abin har zuwa watan September, cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaɓensu na cikin gida lokaci ɗaya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf, sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma ka gajiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaɓen cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai ƙara ƙimar demokradiyya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheƙa, wataƙila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagaruman nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ne ɗan takararta, a yayin da batun gamayya don yaƙar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta ƙwararri.
9: To, na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita-rikita a kotu. Inda ya wuce yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba. Ko da za su taso ne ta yanda za a bai wa Tinubu baya ba wai ya zama shi challenger ba ne, wato wanda suke yanzu a cikinta su suka kashe ta su ne za su kai ta kabari su binne. Ko da ma da Jonathan din ne ba wani abin da zai faru. Wannan kenan. Na biyu, NDC tana da rikita-rikita a kotu na maganan registration dinta ita kanta. To babu wasu jam'iyyu ne wai shin sai masu irin waɗannan kwamacala da rikita-rikita a kotu? Amma zai wahala a samu yanda za a yi challenging din shugaba Bola Tinubu. Saboda su 'yan hamayyan ba da gaske suke ba, ba su haɗa kansu ba. Kowa ka bincika sai ka ga kamar ɗan kasuwa ne.
0: Yanzu kuma bari in sada ku da abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo da irin wainar da ake toyawa a nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, ja mu ji. Nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, ja mu ji.

0: kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afrika tsara tsauraran matakai na diplomasiya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaitauta a ƙasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawaro wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afrika wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
1: Masu iya magana da kan ce ra'ayin jama'a aka ce shine madubin shugabanci. Yanzu za mu ji ra'ayoyin jama'a akan duk wani abin da ya shalle su da ke da nasaba da siyasa.
2: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a ƙara matakan tsaro. Saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
3: Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa, mai magana Alraf Kana Gashuwa, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gashuwa.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yarfi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Nubo Benin. An koma gida Niger kutumbu dogon duji. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5 shato an kai muna. To wallahi bai kan ruwa sosai, lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana duska ga Abdulrahman Chani, muna son a kai kukan mu gare shi.
1: To yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe aboki na Bala ya riga ya iso kamar kullun. Na gabali yana karanta wata mujallar siyasa, ina karasowa inda yake zaune, nace Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai kaga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku: ƙarfi, magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai ba su iya ba ne. Amma 'yan siyasa na yawan faɗin wata magana, ba duk wanda ya daɗe a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya ƙarasa. To me wannan ke nuna mana? Bala ya ce yana nuna mana cewa siyasa ba gadon zama ba ce. Yau kai ne ake ɗagawa hannu, gobe kuma kai ne za ka tsaya kana tafawa wani. Na ce, Bala kenan. Ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, ka huta lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu na Baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goji, abokinku ne Michael Quidison ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Tuba da lada fatan an fa'idantu, sai mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece-kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin ƙarfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a fadin kasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaradiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu wuce zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai. Ga Malam Gojan.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na ƙarfafa mutane kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma gwamna roƙon umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya. Domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasar mu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi da bikin.
1: A halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Sanata Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma sanata mai ci a kujerar sanatan Gombe ta tsakiya. Tuni dai Sanata Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu ƙuri'u 42,785, yayin da shi Sanata Goje ya tashi da ƙuri'u 10,425. Sanata Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa, Barista Ma'azu Sa'idu Komo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya ba ne. A saurari uwar jam'iyya abin da za ta sanar shi ne sakamakon zaɓe. Saboda haka mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su a jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya, ba wannan sa na soki burutsu na jamhuru na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kan sun san ƙarya suke yi, ba su ci ba wani abin da aka yi. Babu wani sanar da zaɓe sai a hirkwata na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'ummar jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Sanata Danjuma Goje koma baya ne ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da ɗaukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudunmawa da yake bayarwa wajen kare buƙatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga Arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai ɗan majalisan da bai san aikin majalisa ba ne, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. 'Yan majalisa kawai su zama 'yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin 'yan majalisun da muke da shi a wannan kangin. Sanata Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Dumi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a Arewa maso gabar. Saboda haka waɗannan gwamnoni ne wanda daman yanzu buƙatar su Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa, sannan a maida ƙasar ma koma baya. in ma lokaci ne yazo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da ta sanata Muhammad Danjuma Goje ba
1: gabanin zababbakan da suka gabata senator Danjuma Goje ya shelanta wa duniya cewa yayin murabus daga siyasa baki daya to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa har ila yau da mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata ce su hakura a ga kamulu da yan wasu daban
5: zabe an yi shi lafiya an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana bashi dama to wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko mutanen Yammaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a basu dama su je su gwada to shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya
1: a jihar Bauchi kuma har zuwa wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zababbukan fitagonin musamman zaben fitagani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC kodayake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta kasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarke a jam'iyyar
0: ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsiritsoma bayan zabukan fitagwani na APC a jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dickett Plank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewarsa da sakamakon zabukan fitagwani na jam'iyyar APC a jihar
6: kamar ni haka na wajen local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,423 wannan zagi ne na fi karfin wannan
0: sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba anan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027 don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fitagwani da gabatar da sunayen yan takara gabanin zaben 2027 wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida domin karin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirinsa ga siyasar Najeriya Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar
7: abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin kaidodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka to a cikin damar da take da shine sai ta yi wannan doka da ake magana dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke yan takara da wasu yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu tuntun da an riga an fit da timetable na zabubbukan da za a yi na primaries to da aka kai ƙara shine jiya federal high court ta yi hukunci ta nuna cewa wannan doka da hukumar zabe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya.
8: A wannan hukuncin ina rufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zabe na Najeriya da ke tafe?
7: Ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba. Wani dan rukuni ne na dokar da hukumar zabe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries.
8: Idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai iya yi.
7: So an kuma ƙara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuransu tun daga primaries har zuwa lokacin da za a ɗage dama na yin campaign. To wannan ne sai ita kotun ta ƙara faɗaɗawa don a ba da dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala. Kuma su iya gudanar da ayyukansu bisa tsare-tsarensu.
8: Kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na ƴan takara a kowane mataki.
7: Kwarai kuwa.
8: To sabon hukuncin me yake cewa a matsayin ƙari?
7: Ya faɗaɗa ya kai abin har zuwa watan September, cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaɓensu na cikin gida lokaci ɗaya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf, sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma ka ga jiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaɓen cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai ƙara ƙimar demokradiyya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheƙa, wataƙila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagaruman nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ne ɗan takararta, a yayin da batun gamayya don yaƙar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta ƙwararri.
9: To, na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita-rikita a kotu. Inda wuke yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba. Ko da za su taso ne ta yanda za a baiwa Tinubu baya ba wai ya zama shi challenger ba ne, wato wanda suke yanzu a cikinta su suka kashe ta su ne za su kai ta kabari su binne. Ko da ma da Jonathan din ne ba wani abin da zai faru, wannan kenan. Na biyu, NDC tana da rikita-rikita a kotu na maganan registration dinta ita kanta. To babu wasu jam'iyyu ne wai shin sai masu irin waɗannan kwamacala da rikita-rikita a kotu? Amma zai wahala a samu yanda za a yi challenging din shugaba Bola Tinubu, saboda su 'yan hamayyan ba da gaske suke ba, ba su haɗa kansu ba. Kowa ka bincika sai ka ga kamar ɗan kasuwa ne.
0: Yanzu kuma bari in sada ku da abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo da irin wainar da ake toyawa a nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, ja mu ji.
10: To bari mu fara daga yammacin Afirka, inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barke. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar, ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da yasa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya suka tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goren zabbi na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da saki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun bada umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokin su, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leƙa zuwa tsakiyar Afirka, ƙasar Gabon ce ke karɓar bakuncin taron tattaunawa na matakin koli karo na 17 na ƙungiyar tarayyar Afirka kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afirka tsara tsauraran matakai na diplomasiya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaitauta a ƙasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawar wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afirka wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
0: Masu iya magana dai kan ce ra'ayin jama'a aka ce shine madubin shugabanci. Yanzu za mu ji ra'ayoyin jama'a kan duk wani abin da ya shalle su da ke da nasaba da siyasa.
11: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a ƙara matakan tsaro. Saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe, ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
12: Assalamu alaikum sashin Hausa na gida Radion Faransa, mai magana Alraf Kana Gashuwa, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gashuwa.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yarfi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Nubo Bene. An koma gida Niger kutumbu dogon duji. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5 shato an kai muna. To wallahi bai kan ruwa sosai, lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana duska ga Abdulrahman Chani, muna son a kai kukan mu gare shi.
0: To a yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe aboki na Bala ya riga ya iso kamar kullun. Na gabali yana karanta wata mujallar siyasa, ina ƙarasowa inda yake zaune na ce, Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai ka ga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku: ƙarfi, magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai ba su iya ba ne, amma 'yan siyasa na yawan faɗin wata magana, ba duk wanda ya daɗe a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya ƙarasa. To me wannan ke nuna mana? Bala ya ce yana nuna mana cewa siyasa ba gadon zama ba ce. Yau kai ne ake ɗagawa hannu, gobe kuma kai ne za ka tsaya kana tafawa wani. Na ce, Bala kenan. Ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, ka huta lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu na Baucin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: To bandala da fatan an fa'idantu sai mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece-kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin ƙarfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a faɗin ƙasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaradiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu wuce zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai. Ga Malam Gojan.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahaya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na ƙarfafa mutane kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma gwamna roƙon al'umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasar mu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu, muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi taimake mu.
1: Halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Sanata Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma sanata mai ci a kujerar sanatan Gombe ta tsakiya. Tuni dai Sanata Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu ƙuri'u 42,785, yayin da shi Sanata Goje ya tashi da ƙuri'u 10,425. Sanata Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa Barista Ma'azu Sa'idu Komo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya ba ne. A saurari uwar jam'iyya abin da za ta sanar shi ne sakamakon zaɓe. Saboda haka mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su wa jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya ba wannan na soki burutsu na jamhuru na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kan sun san ƙarya suke yi, ba su ci ba wani abin da aka yi. Babu wani sanar da zaɓe sai a hirkwata na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'ummar jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Sanata Danjuma Goje koma baya ne ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da ɗaukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudunmawa da yake bayarwa wajen kare buƙatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda ko kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai dan majalisan da bai san aikin majalisa bane, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. Yan majalisa kawai su zama yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin 'yan majalisun da muke da shi a wannan kangin. Sanata Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Dumi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a arewa maso gabar. Saboda haka wa'annan gwamnoni ne wanda daman yanzu bukatarsu Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin kasa, sannan a maida kasar ma koma baya. in ma lokaci ne ya zo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da tasalata Muhammad Danjuma Goje ba
1: gabanin zababbakan da suka gabata senator Danjuma Goje ya shelanta wa duniya cewa yayi murabus daga siyasa baki daya to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa har ila yau dai mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata ce su hakura a ga kamulu da yan wasu daban
5: zabe an yi shi lafiya an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana bashi dama to wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko mutanen Yamaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a ba su dama su je su gwada to shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya
1: a jihar Bauchi kuma har yanzu a wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zabubbukan fiddagonin musamman zaben fiddagani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC ko da yake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta kasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarke a jam'iyyar
0: ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsuri tsoma bayan zabukan fiddagwani na APC a jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dickett Plank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewarsa da sakamakon zabukan fiddagwani na jam'iyyar APC a jihar
6: kamar ni haka na wajen local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,123 wannan zagi ne na fi karfin wannan
0: sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba anan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027 don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fiddagwani da gabatar da sunayen yan takara gabanin zaben 2027 wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida domin karin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirinsa ga siyasar Najeriya Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar
7: abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin kaidodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka to a cikin damar da take da shi ne sai ta yi wannan doka da ake magana dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke yan takara da wasu yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu tuntun da an riga an fit da timetable na zabubbukan da za a yi na primaries to da aka kai ƙara shi ne jiya federal high court ta yi hukunci ta nuna cewar wannan doka da hukumar zabe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya.
8: A wannan hukuncin ina nufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zabe na Najeriya da ke tafe?
7: Ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba. Wani dan rukuni ne na dokar da hukumar zabe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries.
8: Idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai iya yi.
7: So an kuma ƙara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuransu tun daga primaries har zuwa lokacin da za a ɗage dama na yin campaign to wannan ne sai ita kotun ta ƙara faɗaɗawa don a ba da dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala kuma su iya gudanar da ayyukansu bisa tsare-tsarensu.
8: Kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na yan takara a kowane mataki.
7: Kwarai kuwa.
8: To sabon hukuncin me yake cewa a matsayin ƙari?
7: Ya faɗaɗa ya kai abin har zuwa watan September cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaben su na cikin gida lokaci daya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma ka gajiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaben cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai ƙara kimar demokradiyya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheka, wataƙila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagaruman nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa Gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shine dan takararta. A yayin da batun gamayya don yakar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta kwararri.
9: To, na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita-rikita a kotu. Inda ya wuce yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba. Ko da za su taso ne ta yanda za a baiwa Tinubu baya ba wai ya zama shi challenger ba ne, wato wanda suke yanzu a cikinta su suka kashe ta su ne za su kai ta kabari su binne. Ko da ma da Jonathan din ne ba wani abin da zai faru. Wannan kenan. Na biyu, NDC tana da rikita-rikita a kotu na maganan registration dinta ita kanta. To babu wasu jam'iyyu ne wai shin sai masu irin waɗannan kwamacala da rikita-rikita a kotu? Amma zai wahala a samu yanda za a yi challenging din shugaba Bola Tinubu. Saboda su 'yan hamayyan ba da gaske suke ba, ba su haɗa kansu ba. Kowa ka bincika sai ka ga kamar ɗan kasuwa ne.
0: Yanzu kuma bari in sada ku da abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo. Da irin wainar da ake toyawa a nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, ja mu ji.
10: To bari mu fara daga yammacin Afirka inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barki. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya suka tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goren zabbi na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da saki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun ba da umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokinsu, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leka zuwa tsakiyar Afirka, kasar Gabon ce ke karbar bakuncin taron tattaunawa na matakin koli karo na 17 na kungiyar tarayyar Afirka kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afirka tsara tsauraran matakai na diplomasiyya zaman lafiya da kuma tsaro. Domin hana barkewar

0: ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
1: Masu iya magana dai kan ce ra'ayin jama'a aka ce shine madubin shugabanci. Yanzu zamu ji ra'ayoyin jama'a akan duk wani abin da ya shalle su dake da nasaba da siyasa.
2: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a kara matakan tsaro saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe, ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
3: Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa, mai magana Alraf Kana Gasuwa, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gasuwa.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yar fi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Nuwo Benin. An koma gida Niger Kutumburo Gonduji. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5 shato an kai muna, to wallahi bai kan ruwa sosai. Lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana zuska ga Abdulrahman Chani. Muna son a kai kukanmu gare shi.
1: To a yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe abokina Bala ya riga ya iso kamar kullum. Na ga Bali yana karanta wata mujallar siyasa, ina karasowa inda yake zaune na ce, Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai kaga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku: ƙarfi, magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai ba su iya ba ne, amma 'yan siyasa na yawan faɗin wata magana: ba duk wanda ya daɗe a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya ƙarasa, to me wannan ke nuna mana? Bala ya ce, yana nuna mana cewa siyasa ba gadon zama ba ce. Yau kai ne ake ɗagawa hannu, gobe kuma kai ne za ka tsaya kana tafawa wani. Na ce, Bala kenan. Ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, ka huta lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu na Bauchin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goji, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: To ban da fatan an fa'idantu, sai mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece-kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin karfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a fadin kasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaradiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu wuce zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai. Ga Malam Gojan.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahaya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na ƙarfafa mutane kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma ba muna roƙon al'umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasar mu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu, muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi ya muke.
1: Halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Sanata Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma sanata mai ci a kujerar sanatan Gombe ta tsakiya. Tuni dai Sanata Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu ƙuri'u 42,785, yayin da shi Sanata Goje ya tashi da ƙuri'u 10,425. Sanata Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa Barista Ma'azu Sa'idu Kumo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya ba ne. A saurari uwar jam'iyya abinda za ta sanar shi ne sakamakon zaɓe. Saboda haka mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su a jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya, ba wannan sa na soki burutsu na jamhuru na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kansu sun san ƙarya suke yi, ba su ci ba wani abin da aka yi. Babu wani sanar da zaɓe sai a hirkwata na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'ummar jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Sanata Danjuma Goje koma baya ne ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da ɗaukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudunmawa da yake bayarwa wajen kare buƙatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga Arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda ku kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai ɗan majalisar da bai san aikin majalisa ba ne, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. 'Yan majalisa kawai su zama 'yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin 'yan majalisun da muke da shi a wannan kangin. Sanata Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Dumi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a Arewa maso gabar. Saboda haka waɗannan gwamnoni ne wanda daman yanzu bukatarsu Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa, sannan a maida ƙasar ma koma baya. in ma lokaci ne ya zo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba. Sauraka mu mutanen jihar Gombe bamu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da ta sanatan Muhammad Danjuma Goje ba.
1: Gabanin zababbakan da suka gabata, Senata Danjuma Goje ya shelantawa duniya cewa yayi murabus daga siyasa baki daya, to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa. Har ila yau dai mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata ce su hakura a ga kamulu da yan wasu daban.
5: Zabe an yi shi lafiya, an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje. Zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana ba shi dama. To wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko. Mutanen Yamaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a ba su dama su je su gwada. To shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya.
1: A jihar Bauchi kuma har zuwa wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zabubbukan fiddagwanin musamman zaben fiddagani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC. Kodayake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta kasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarke a jam'iyyar.
0: Ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsuri tsoma bayan zabukan fiddagwani na APC. A jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dickett Blank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewar sa da sakamakon zabukan fiddagwani na jam'iyyar APC a jihar.
6: Kamar ni haka na wajen local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,123 wannan zagi ne na fi karfin wannan.
0: Sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri bamu samu martani ba. A nan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi. Domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida, wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027. Don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fiddagwani da gabatar da sunayen 'yan takara gabanin zaben 2027. Wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da 'yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida. Domin ƙarin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirinsa ga siyasar Najeriya, Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar.
7: Abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin ka'idodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka. To a cikin damar da take da shine sai ta yi wannan doka da ake magana. Dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke 'yan takara da wasu 'yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu. Tunda an riga an fidda timetable na zaɓuɓɓukan da za a yi na primaries. To da aka kai ƙara shine jiya Federal High Court ta yi hukunci ta nuna cewar wannan doka da hukumar zaɓe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya.
8: A wannan hukuncin ina nufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zaɓe na Najeriya da ke tafe?
7: Ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba. Wani ɗan rukuni ne na dokar da hukumar zaɓe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries.
8: Idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai iya yi.
7: So an kuma ƙara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuransu tun daga primaries har zuwa lokacin da za a ɗage dama na yin campaign. To wannan ne sai ita kotun ta ƙara faɗaɗawa don a ba da dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala kuma su iya gudanar da ayyukansu bisa tsare-tsarensu.
8: Kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na 'yan takara a kowane mataki.
7: Kwarai kuwa.
8: To sabon hukuncin me yake cewa a matsayin ƙari?
7: Ya faɗaɗa ya kai abin har zuwa watan September cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaben su na cikin gida lokaci daya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf, sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma kaga jiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaben cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai kara kimar demokradiyya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheka, watakila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagaruman nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa Gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ne ɗan takararta, a yayin da batun gamayya don yaƙar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta ƙwararri.
9: To na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita-rikita a kotu, inda wuke yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba. Ko da za su taso ne ta yanda za a baiwa Tinubu baya ba wai ya zama shi challenger ba ne, wato wanda suke yanzu a cikinta su suka kashe ta su ne za su kai ta kabari su binne, ko da ma da Jonathan ne ba wani abin da zai faru. Wannan kenan. Na biyu, NDC tana da rikita-rikita a kotu na maganan registration dinta ita kanta. To babu wasu jam'iyyu ne wai shin sai masu irin waɗannan kwamacala da rikita-rikita a kotu? Amma zai wahala a samu yanda za a yi challenging din shugaba Bola Tinubu. Saboda su 'yan hamayyan ba da gaske suke ba, ba su haɗa kansu ba. Kowa ka bincika sai ka ga kamar ɗan kasuwa ne.
0: Yanzu kuma bari in sada ku da abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo da irin wainar da ake toyawa a nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, ja mu ji.
10: To bari mu fara daga yammacin Afirka inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barke. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya suka tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goren zabbe na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da saki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun bada umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokin su, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leƙa zuwa tsakiyar Afirka, ƙasar Gabon ce ke karɓar bakuncin taron tattaunawa na matakin koli karo na 17 na ƙungiyar tarayyar Afirka kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afirka tsara tsauraran matakai na diplomasiya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaita wuta a ƙasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawar wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afirka wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin ranar Alhamis din nan har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba.
0: Masu iya magana dai kan ce ra'ayin jama'a aka ce shine madubin shugabanci. Yanzu za mu ji ra'ayoyin jama'a akan duk wani abin da ya shalle su da ke da nasaba da siyasa.
11: Muna kira ga gwamnatin jihar Niger ta yi kokari don Allah a ƙara matakan tsaro. Saboda yanzu mutum zai tahiya ma yana fargaba. Muna kira ga shugabanni yanda suka sa hankali akan harkan zabe, ya kamata shi ma tsaro fa a maida hankali akan shi. Ya mai magana Ramatu daga Lagos.
12: Assalamu alaikum sashin Hausa na gida Radio Faransa, mai magana Alraf Kana Gashua, babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Yau zan bayyana ra'ayina ne dangance na zaben fidda gwani da jam'iyoyi suka yi. To ina kira ga 'yan Najeriya, ko an yi zaben fidda gwani, shari'ar gwamnati a hannun talaka take, ba wanda zai kwace wa talaka abin da ya zaba. Daga Alraf Kana Gashua.
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yarfi Hausa. Muna muku barka da yau daga naku Alhaji Ayuba Alhaji Idi daga nan Port Nouveau Benin. An koma gida Niger Kutumburu Gonduji. Gaskiya babu ruwa na sha. Famfo na an kai muna yau ne a ganin yana da shekara 5-6 an kai muna. To wallahi bai kan ruwa sosai, lokaci duk da rani yayi shikenan ya bar aiki. Muna son a kai wannan magana duska ga Abdulrahman Chani. Muna son a kai kukanmu gare shi.
0: To a yayin da jama'a ke cikin bayyana ra'ayoyinsu, ashe abokina Bala ya riga ya iso kamar kullum. Na ga Bali yana karanta wata mujallar siyasa, ina ƙarasowa inda yake zaune na ce, Bala, wannan siyasar tikiti ta APC da faduwar 'yan majalisa da yawa me kake gani a ciki? Bala ya yi murmushi ya ce, kai, siyasa kamar kasuwar Litinin ce. Da safe wasu suna zuwa da girman kai, suna tunanin su ne suka mallaki kasuwa, amma da yamma sai ka ga an kwashi tabarmarsu. To amma Bala, mutane suna cewa demokradiyya ce. Na ce, demokradiyya ce, amma ta siyasa. A siyasar Najeriya akwai abu uku: ƙarfi, magoya baya da kuma wanda bai yi sa'a ba. Wasu daga cikin waɗanda suka rasa tikiti ba wai ba su iya ba ne, amma 'yan siyasa na yawan faɗin wata magana, ba duk wanda ya daɗe a kujera ne kujera ke son ta zauna da shi ba. Bala ya ƙarasa. To me wannan ke nuna mana? Bala ya ce yana nuna mana cewa siyasa ba gadon zama ba ce. Yau kai ne ake ɗagawa hannu, gobe kuma kai ne za ka tsaya kana tafawa wani. Na ce, Bala kenan. Ya ce, na baka lafiya. Ni ma na ce, ka huta lafiya. Ƙarshen shirin dandalin siyasa kenan a wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu na Bauchin Yakubu a Najeriya, Ibrahim Malam Goje, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Tuba da ladafatan an fa'idantu sai mu shakata da wannan.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa a cikin shirin dandalin siyasa tare da abokinku Michael Kudison. A wannan makon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun haifar da cece kuce da rikice-rikice a sassa daban-daban na kasar, bayan da sama da 'yan majalisa 70 suka rasa tikitin komawa. A wasu jihohi ana zargin ƙarfi da gwamnoni da shugabannin jam'iyya suka saka, yayin da wasu manyan 'yan siyasa ke bayyana rashin gamsuwa da tsarin zabukan. Sai kuma wani sabon hukuncin kotu da ka iya sauya yanayin shirye-shiryen siyasar 2027. A yau za mu duba rikicin APC a fadin kasar, sai jihar Gombe da ta ɗauki hankali, ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa, sabon hukuncin kotu kan jadawalin INEC, siyasar Lagos da Rivers da sauran batutuwa. Sai ku biyo mu. A Najeriya ana cewa idan ruwa ya fara kumfa, akwai abin da ke tafasa a ƙasa. Sakamakon zabukan fidda gwani na APC ya janyo martani daga sassa daban-daban na ƙasar. Sama da 'yan majalisa 70 ciki har da sanatoci da 'yan majalisar wakilai sun rasa tikitin komawa majalisa. Wasu na ganin wannan alamar sauyi ce a cikin jam'iyyar, yayin da wasu ke cewa ƙarfin gwamnoni da shugabannin jam'iyya ne ya fi bayyana. A wasu jihohi masu ruwa da tsaki na bayyana damuwa kan yadda aka gudanar da zabukan fidda gwani. Sai dai APC na cewa tsarin ta kasance bisa doron demokaradiyya, kuma sakamakon zabukan ya nuna ra'ayin mambobi. Yanzu mu ta zuwa jihar Gombe, ɗaya daga cikin wuraren da rikicin APC ya fi ɗaukar hankali. A kan idon wakilinmu Ibrahim Malam Goje aka yi komai. Ga Malam Gojen.
1: Bari mu ɗauko tafiyar daga jihar Gombe, inda gwamna mai ci kuma mai barin gado Alhaji Muhammad Ino Yahaya ya gode wa jama'ar jihar saboda yadda ya ce suka share masa hawaye a lokacin bukata.
2: Na zo ne don na karfafa mutane kuma na gode musu bisa goyon baya da suke yi tun tele-tele har zuwa yanzu. Kuma ba muna roƙon umma a daɗa ba da haɗin kai, a daɗa ba da goyon baya domin mu samu mu isa ga wannan gaci kuma ba tare da matsala ba. Na tabbata al'umma suna son zaman lafiya, kuma muna buƙatar zaman lafiya domin ƙasar mu ta ci gaba. Saboda haka muna gode musu, muna gode musu matuƙa, muna fata kuma Allah shi da muke.
1: Halin da ake ciki, ana ci gaba da mayar da martani tun bayan sanar da DCP mai ritaya Muhammad Ahmad Deba a matsayin wanda ya kada Sanata Muhammad Danjuma Goje, tsohon gwamnan jihar ta Gombe kuma sanata mai ci a kujerar sanatan Gombe ta tsakiya. Tuni dai Sanata Goje ya yi watsi da wannan sakamako jim kaɗan bayan da jami'in zaben Dr. Habu Hashidu ya sanar da cewa DCP Deba ya samu kuri'u 42,785, yayin da shi Sanata Goje ya tashi da kuri'u 10,425. Sanata Danjuma Goje ya isar da wannan sako ta bakin kakakinsa Barista Ma'azu Sa'idu Komo.
3: Duk wannan sanarwa da suka yi a gurɓataccen sanarwa ne, fake ne, ba gaskiya ba ne. A saurari uwar jam'iyya abinda za ta sanar shi ne sakamakon zaɓe. Saboda haka mai girma Sanata Muhammad Danjuma Goje yana kira ga magoya bada su kwantar da hankalinsu, kuma su ba da haɗin kai su a jam'iyya, su yi haƙuri, su natsu, su saurari sakamako na gaskiya, ba wannan sa na soki burutsu na jamhuru na ƙarya na yaudaran jama'a ba. Su kan sun san ƙarya suke, ba su ci ba wani abin da aka yi. Babu wani sanar da zaɓe sai a hirkwata na jam'iyya, uwar jam'iyya.
1: Da dama daga cikin al'ummar jihar ta Gombe na ganin rashin samun tikitin Sanata Danjuma Goje koma baya ne ba kawai ga al'ummar jihar ta Gombe ba, har ma da ɗaukacin yankin arewacin Najeriya, saboda irin gudunmawa da yake bayarwa wajen kare buƙatun yankin. Alhaji Garba Koma Gona na daga cikin 'yan jihar Gombe masu wannan fahimta.
4: Koma baya ne ga jihar Gombe, koma baya ne ga arewa maso gabar, koma baya ne ga siyasar Najeriya, saboda ku kuma koma baya ne daga yankin da ya fito. Saboda ka kai ɗan majalisan da bai san aikin majalisa ba ne, kuma an yi shi ma da ganganci saboda a maida yankin baya. 'Yan majalisa kawai su zama 'yan hanshin shata, saboda yanzu ka duba a cikin 'yan majalisun da muke da shi a wannan kangin. Sanata Muhammad Danjuma Goje da irin Aliyu Dimi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a arewa maso gabar. Saboda haka waɗannan gwamnoni ne wanda daman yanzu bukatarsu Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa, sannan a maida ƙasar ma koma baya. in ma lokaci ne ya zo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da ta sanata Muhammad Danjuma Goje ba
1: gabanin zababukan da suka gabata senator Danjuma Goje ya shelanta wa duniya cewa yayi murabus daga siyasa baki daya to amma daga baya sai aka ga ya sake dawowa ruwa har ila yau dai mutane irin su Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da mutane irin su Danjuma Goje ya kamata ce su hakura a ga kamulu da yan wasu daban
5: zabe an yi shi lafiya an gama shi lafiya a mazabar Gombe Central mazaban Senator Muhammadu Danjuma Goje zabe ya kaya an kada shi mazabar Gombe Central Senator Danjuma Goje ya shekara 16 ana bashi dama to wannan karon kuma shi ya fito daga karamar hukumar Akko mutanen Yamaltu da ba sun dage su ma suna bukatan a ba su dama su je su gwada to shine dai yanda zabe ya kasance a Gombe ta tsakiya
1: a jihar Bauchi kuma har zuwa wannan lokaci da muke hada rahoton nan babu wani takamamman jami'in jam'iyyar APC da ya amsa tambayoyi daga manema labarai game da dalilin da yasa ake samun tsaiko kan zabubbukan fidda gwanin musamman zaben fidda gani na gwamnatin jihar karkashin lemar jam'iyyar ta APC kodayake dai wata majiya ta bayyana cewa sakamakon cijewar lamarin tuni jam'iyyar APC ta kasa ta gayyaci waɗanda abin ya shafa zuwa Abuja domin warware kullun da ya sarke a jam'iyyar
0: ba jihar Gombe kadai bace ke fuskantar gutsuritso ma bayan zabukan fidda gwani na APC a jihar Plateau ma wani sanata mai ci na Jos ta tsakiya Dicket Plank ya gudanar da taron manema labarai inda ya bayyana rashin amincewar sa da sakamakon zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC a jihar
6: kamar ni haka na wajen local government guda biyar sai a ce na samu ward 1,423 wannan zagi ne na fi karfin wannan
0: sai dai mun yi kokarin ji ta bakin jam'iyyar APC a jihar Plateau amma zuwa lokacin hada wannan shiri ba mu samu martani ba anan ake cewa idan hanya ta canza dole matafiya su sake lissafi domin kuwa yayin da jam'iyyun siyasa ke fama da rikice-rikicen cikin gida wani sabon hukunci daga kotu na iya sauya yadda za a ci gaba da shirye-shiryen siyasar 2027 don ko wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta soke jadawalin da hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta fitar dangane da zabukar fidda gwani da gabatar da sunayen yan takara gabanin zaben 2027 wannan hukunci na zuwa ne a lokacin da yan jam'iyyun siyasa ke ci gaba da shirye-shiryen cikin gida domin karin haske kan ma'anar wannan hukunci da tasirinsa ga siyasar Najeriya Abdulkarim Ibrahim Shikal ya tattauna da masanin kundin tsarin mulki barista Alzubair Abubakar
7: abin da ya faru shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi dokoki bisa damar da doka ta bata na yin kaidodi ma jam'iyyun siyasa wajen tafiyar da zabubbuka to a cikin damar da take da shine sai ta yi wannan doka da ake magana dokar kuma da ta yi kamar ya katse dama ne ga waɗanda suke yan takara da wasu yan siyasa na su canja sheka zuwa wata jam'iyya ko da an musguna musu tuntun da an riga an fidda timetable na zabubbukan da za a yi na primaries to da aka kai kara shine jiya federal high court ta yi hukunci ta nuna cewar wannan doka da hukumar zabe ta yi ya saba ma kundin tsarin mulkin Najeriya
8: a wannan hukuncin ina nufin cewa ya rusa ilahirin jadawalin zabe na Najeriya dake tafe
7: ba gaba ɗaya jadawalin aka rusa ba wani dan rukuni ne na dokar da hukumar zabe ta yi wanda ya shafi harka ce ta canja sheka zuwa wata jam'iyya bayan an yi primaries
8: idan na lura kamar batun canja sheka sakamakon wannan hukuncin wanda aka bakantawa zai yi
7: So an kuma kara wa'adi na timetable saboda yadda aka yi abin kotun ta ce an suke lokacin da jam'iyyun siyasa za su tafiyar da al'amuran su tun daga primaries har zuwa lokacin da za a dage dama na yin campaign to wannan ne sai ita kotun ta kara fadadawa don a bada dama ga jam'iyyun siyasa su yi walwala kuma su iya gudanar da ayyukan su bisa tsare-tsaren su
8: kafin wannan hukunci a jam'iyyun siyasa dole kafin ranar 31 ga wannan wata na Mayu su gabatar da duk komai na yan takara a kowane mataki to sabon hukuncin me yake cewa a matsayin kari
7: ya fadada ya kai abin har zuwa watan September cewar suna da dama tunda ba wai za a tilasta ma dukkan jam'iyyun bane su yi zaben su na cikin gida lokaci daya. To amma tunda ka san jam'iyyar APC ta shirya tsaf sai ake amfani da irin jadawalinta tunda ita ce jam'iyyar da take mulki. Shi yasa ma kaga jiya PDP dole aka tilasta mata ta fara zaben cikin gida.
8: To shi wannan hukunci za a ce zai kara kimar demokradiya a Najeriya ne ko kuma wata alama ce ta gazawa?
7: Koke-koken da aka yi kamar ana cewa ne hukumar zaɓe ta nuna son kai. To son kan da kuma damar da aka hana mutane na su canja sheka, watakila wannan ne kotun ta kalla ta ba da dama.
8: Hukumar zaɓe ta riga ta shata nata jadawalin kuma ga wannan sabon hukuncin. Anya wannan ba zai shafi tsarin da take gabanta?
7: A'a, wannan halin da aka shiga ba wani abu ne da zai shafi hukumar zaɓe mai zaman kanta ba. Saboda da farko tana da daman ta ɗaukaka ƙara in tana ganin wannan hukuncin bai mata ba.
0: ‘Yan magana na cewa idan ana gyaran rijiya ruwa baya tsayawa. Daga rikicin cikin gida da batun kotu, yanzu mu juya zuwa wasu manyan cibiyoyin siyasa na Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Lagos Dr. Kadri Obafemi Hamzat ya lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar APC inda ya zama dan takarar gwamna a zaben shekarar 2027. Hamzat ya samu gagaruman nasara bayan da ya doke babban abokin takararsa Otumba Lanre Jim Kamal. A Rivers kuwa, siyasa ta sake ɗaukar sabon salo bayan rahotanni ke nuna cewa Gwamna Simina Laye Fubara ya janye daga takarar 2027 duk da cewa yana kan zangon mulkinsa na farko. Masu sharhi dai na cewa waɗannan abubuwa na nuna yadda rikicin cikin gida ke iya sauya alƙiblar siyasa cikin lokaci kaɗan. To a yayin da jam'iyya mai mulki ke cikin yanayi na ruɗani sakamakon zaɓukan fidda gwani, jam'iyyun adawa suna ta sauya lissafi tare da faɗi tashin ganin sun kai ga gaci. Inda a wannan mako mai wucewa ne jam'iyyar PDP ta ce tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan shi ne ɗan takararta. A yayin da batun gamayya don yaƙar gwamnati mai ci yana ƙasa yana dabo. Masanin siyasa Farfesa Usman Muhammad na cibiyar horar da 'yan majalisar dokoki da ke Abuja a Najeriya ya yi tsokaci daga mahanga ta kwararri.
9: To, na farko dai duka waɗannan jam'iyyu suna da rikita a kotu. Inda wuke yana da numfashi shi ba zai ga wannan abubuwa sun taso ba. Koda za su taso ne ta yanda za a baiwa Tinubu baya ba wai ya zama shi challenger ba ne, wato wanda suke yanzu a cikinta su suka kashe ta su ne za su kai ta kabari su binne. Koda ma da Jonathan din ne. Ba wani abin da zai faru wannan kenan. Na biyu, NDC tana da rikita a kotu na maganan registration dinta ita kanta. To babu wasu jam'iyyu ne wai shin sai masu irin waɗannan kwamacala da rikita a kotu? Amma zai wahala a samu yanda za a yi challenging din shugaba Bola Tinubu. Saboda su 'yan hamayyan ba da gaske suke ba, ba su haɗa kansu ba. Kowa ka bincika sai ka ga kamar ɗan kasuwa ne.
0: Yanzu kuma bari in sada ku da abokiyar aiki Hauwa Halliru Gwangwazo da irin wainar da ake toyawa a nahiyar mu ta Afirka a fannin siyasa. Hauwa, ja mu ji.
10: To bari mu fara daga yammacin Afirka inda wata babbar takaddamar diplomasiya ta barke. A yammacin wannan Juma'ar a birnin Dakar, Prime Minister Senegal Ousmane Sonko ya fito gaban majalisar dokokin kasar ya kuma soki kasashen yamma da kakkausar murya. Sonko ya zarge su da yunkurin tilastawa kasar abin da ya kira danniyar mu'amalar jinsi. Ya jaddada matakin da kasar ta dauka na sabbin dokoki masu tsanani na yaki da waɗannan ɗabi'u. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya suka tir da shi nan take. Wannan dambarwa ta siyasa ta zo ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsin lamba a gida, inda rashin tsaro akan iyakoki sanadiyar rikicin Mali ya haddasa tashin goren zabbe na farashin dabbobi ana dab da bikin babbar sallah. A halin da ake ciki kuma a birnin Abuja, gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumar ECOWAS sun shafe ranakun Alhamis da Juma'a suna gudanar da taron gaggawa na masu ruwa da saki kan haɗin gwiwa akan iyakoki. Jami'ai sun bada umarnin gaggawa inda suka buƙaci ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da su aiwatar da haɗin gwiwa mai ƙarfi wajen yaƙi da miyagun laifuka akan iyakokinsu, fataucin makamai da kuma ta'addanci da ke daɗa ƙamari. To idan muka leƙa zuwa tsakiyar Afirka, ƙasar Gabon ce ke karɓar bakuncin taron tattaunawa na matakin ƙoli karo na 17 na ƙungiyar tarayyar Afirka kan zaman lafiya da kuma tsaro. Taron wanda ya gudana har zuwa Juma'a a birnin Libreville ya sa shugabannin tarayyar Afirka tsara tsauraran matakai na diplomasiyya domin hana barkewar rikici da kuma tabbatar da tsagaitauta a ƙasashe daban-daban. Daga ƙarshe wata siyasa da kuma lafiya ta girgiza Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya kasance ne a ranar Alhamis lokacin da wasu fusatattun mutane suka kona wani asibitin kula da cutar Ebola a lardin Ituri bayan nuna rashin gamsuwa da ka'idojin binne gawar wani da ya rasu sanadiyar cutar. Sakamakon hakan an soke babban taron haɗin gwiwa tsakanin India da Afirka wanda aka tsara gudanarwa a mako mai zuwa tun a yammacin.

0: sauransu da raha irin su Muhammadu Salisu Hamisu da sauransu duka wanda don haka muna murna muna farin ciki da wannan lokaci da Allah ya kawo mu
1: ne Jawar Yusuf daga Luyel Garo gaskiya a yanzu a duniya mukan fariya da ita wanda yake ba wani gidan radio wanda muke saurare kuma duniya take saurare kaman shi
2: sunana Habibu Musa daga nan Garwa Jamhuriyar Kamaru gaskiya tun wancan lokacin ina sauraren Europe har zuwa yanzu gaskiya na karu da abubuwa da yawa ga sauraren su wallahi gaskiya ina musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya kara musu karfin gwiwa ya kara musu nisan kwana dukkan ma'aikatan su Allah ya kara musu jajircewa bisa aikin su Allah ya kara musu ci gaba
3: Shirin duniyar mu a yau na wannan makon da ya tattauna kan cika shekaru 19 da sashen Hausa na Arafai yayi da kafuwa ba zai karkare ba har sai ya sake mika sakon ta'aziyya ga kansa da ma'aikatansa da masu sauraron sa da kuma iyalai da ƴan uwa da abokan ma'aikatan da suka riga mu gidan gaskiya da suka hada da Aminu Manu Muhammadu Kabiru Yusuf da Kabira Arayu da Nasiruddin Muhammad da Garba Aliyu Zaria da Muhammad Salisu Hamisu da kuma Shehu Saulawa Allah ya ji kansu ya sa aljanna makoma ya kuma kyautata bayan su a madadin waɗanda aka ji muryoyin su da sauran abokan aiki na Murado Suleiman daga sashen Hausa na Arafai ke wa masu sauraro fatan alkhairi
4: daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Bar mu shakata da wannan wakar ke saman na'ura.

0: Jeremy Ibrahim Sinana ya bayyana goyen bayansa karara game da wannan hukunci da hukumar ta tafi nafane ta dauka da kuma shaurin kungiyoyi suka mara wa baya inda yayi wasu jawabai cikin nasiha ga ita Jaruma Rani kamar yadda za ku ji.
1: Tabbas abinda wannan bayan Allah suka yi wannan yaro da wannan yarinya rayuwa irin wannan da kake gani mutane suna manta asalin inda suka fito mu fa Hausa Fulani ne ko mun ki ko mun so Hausa Fulani ne mun fi ko duk duniya ba wanda yafi Bahaushe da Fulani ku kunya amma yo an waye gari zamani ya zo irin a yanda naga abubuwan da suke yi na ni kaina abin ya ban Haushe kuma ya ban mamaki kuma wannan abin da take ita yarinya kanta tana da rawar kai bai kamata a ce irin wannan dabi'ar tunda har kin bar baya kin aure aktu aktan nan kuma ya fitacce ne ya haihu dake ya kamata tunda kin dawo harkar nan ki zama very calm mata ce ke kamammiya ya kamata duk wani aktu da wata actress sababbin zuwan nan ku ringa kiyayewa wannan abin da suke yi is common abu ne wanda tsakanin namiji da mace ko ina ya zama ruwan dare to amma su sani Hollywood tun kafin su zo ina ji tun kafin a haife su wannan dokar ta taba mace akai kansulin nanta a Hollywood wallahi tun kafin a haife su daga shi yaron haƙi ta yarinyar tun kafin basu dokar nan take to saboda haka dan mutun ya ce ka zo gidansa ya ce ga dokar sa kai kana ganin wannan dokar gwamnati ba ta hana ba to amma ya zama dole ka kiyaye tunda a gidansa kake.

0: Shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai mai da hankali kan cika shekaru 19 da kafuwa da wannan kafar yada labarai ta Arafai Hausa ta yi a ranar Alhamis 21 ga watan Mayu wannan shekara ta 2026. Cikin shirin za a ji tsokaci daga shugabannin wannan kafa da kuma kwararru. Sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da wasu masu sauraron mu suka bayyana kan shekarun da muka shafi muna gudanar da ayyukan mu. Bashir Ibrahim Idris wanda tare da shi ne aka fara aikin yada labarai a shekarar 2007 yanzu haka shine babban edita wanda ke aiki tare da shugaban wannan kafa ta Arafai Hausa Mr. Joe Penny.
1: Babu abin da zamu ce a wannan lokaci sai godiya ga Ubangiji wanda ya dafa mana tun daga ranar da aka fara watsa shirye-shirye na farko ranar 21 ga watan Mayu na shekarar 2007 zuwa yau da ake bikin cika shekaru 19 da wannan aiki. Zamu iya cewa wannan ba karamar tafiya bace. La'akari da dogon lokacin da aka dauka shekara 19 ba kwana 19 bane, kuma an fara ne a wani yanayi a lokacin da ake da wasu kafofi da suke wannan aiki wadanda suka shahara kafin mu muka zo muka fara Arafai Hausa. Mu biyar da shugabar mu ga Lani Smith wanda ta koma ga Ubangijinta bayan asasa wannan shiri, kuma kwanci tashi aka samu ma'aikata daban-daban da kowa ya zo ya ba da gudunmuwarsa har ta kai ga wannan lokaci da inda za a yi magana na kafar yada labaran Hausa ne, to dole sai an sa Arafai Hausa sakamakon cigaban da ta samu da kuma dada fadadan da ta yi da bunƙasa da ta samu wajen gudanar da aikace-aikacenta.
0: Salon tsarin zubin sai har labarai da sashen Hausa na Arafai ke isarwa masu kallo da kuma sauraronsa na daga cikin batutuwan da suke bambanta wannan kafa da sauran takurorinta, a cewar Abdulkarim Ibrahim Shikal, mataimakin babban edita.
2: Da farko dai sai mu ce alhamdulillahi, abun murna ne, abun farin ciki a ce kana aiki na alkhairi wanda jama'a suke tare da kai kuma suna yabawa tsawon shekaru, a ce an samu irin waɗannan shekaru 19. A tabbas mu ba a fara tare da mu ba, mun zo mun tare da waɗanda suka fara muka dora, kuma yau Allah ya kadari ana tafiyar da ayyukan tare da mu. Sai mu ce mun yi murna, mun yi farin ciki sosai game da ganin wannan rana. To abu da ya kamata a lura shi ne, misali idan ka ɗauki RFI ko kuma RFI ɓangaren tsarin labarai, ka san mukan yi labarai an keɓe musu fili na minti 10. A cikin waɗannan mintuna 10 ɗin za ka ga cewa muna karanta labarai, za mu karaɗe duniya baki ɗayanta ta hanyar gabatar da labarai a dunkule gajejjeru amma tare da fitar da ma'anar labaran. Misali, abu mafi muhimmanci a wajenmu shi ne yankin da muke aiki domin su, ma'ana yankunan da ake da Hausawa sosai, Najeriya, Kamaru, Niger, Ghana da dai sauransu. Dole ya kasance cikin labaranmu za ka ga cewa da farko da su muke budawa saboda su suke da muhimmanci a wajenmu. Daga nan sai mu je sauran kasashen Afirka, daga nan mu je sauran sassan duniya. Duk a cikin minti 10 za ka ga cewa mun bada labarai na akalla kasashe 15 zuwa kasashe 20 ko kuma labarai daban-daban guda 20 a cikin minti 10. Bambanci kuma da sauran kafin yada labarai, za ka ga cewa labaranmu wanda ya tsawo a cikin labaran minti 10 shine minti 1 da rabi, idan ya yi tsawo kenan ma za a samu daya, amma dukkanin su second 50 minti 1 da muryoyin mabambanta, ko muryoyin abokan aiki yan jarida ko kuma muryoyin wani da aka tambaya domin ya shaidi labarin. To wannan yake kawata labaran, za ka cewa a cikin minti 10 ka ji muryoyin mabambanta, labarai mabambanta, kuma an karaɗe duniya a cikin gajeren lokaci. Wannan ya taimaka sosai shi mu asirci cewa lalle idan ka kama RFI za ka samu labarai a dunkule masu tarin yawa kuma masu albarka, kuma da wuya ka ji an ce mun ba da labari a waye gari a ce RFI ta yi ƙarya sabanin wasu sunayi.
0: To tun kafuwar sashen Hausa na Arafai shekaru 19 da suka gabata ne dai, sannan a hankali zamani ke sauyawa ta fuskar cigaba da fasaha da kayan aikin da kafafen yada labarai ke amfani da su, inda zuwa yanzu lamura suka karkata ga fannin hotunan bidiyo da kuma kafofin sada zumunta, fannin da a halin yanzu Abdulrahman Gambo Ahmad ke jagorantarsa a matsayinsa na mataimaki na biyu ga babban edita Bashir Ibrahim Idris. Ga tsokacin da ya mana kan bunƙasar wannan bangare da yake jagoranta da kuma irin kalubalen da aka fuskanta kafin sashin ya tsayi da kafafunsa.
3: Wato Malam Nura, idan ka lura wannan sashi na kafafun sada zumunta na Radio France International, wato social media kenan kamar yadda aka sani a harshen Turanci, sashi ne wanda za a iya cewa yanzu ne yake bunƙasa, saboda idan an ce an waye gari yau muna da mabiya miliyan 100 ko biliyan 1 a shafukanmu na sada zumunta. Lalle wannan abu ne wanda za mu so, ba za mu ki hakan ba. To amma a yanzu kaga muna da mabiya, misali a shafinmu na Facebook, mabiya miliyan 2,300 ne kadai. Amma kuma an samu ci gaba, duba da cewa shekarun baya ko kuma in ce lokacin da na karbi jagorancin wannan sashi muna da mabiya 300 ne da ɗan ɗoriya, kuma muna da burin cewa wannan adadin ya rubanya ya rubanya ya rubanya mafi da yadda muke tunani. Sannan a bangaren wato shafin mu na TikTok muna da mutane miliyan 1 ne da kuma 600,000 wanda ke bibiyar mu. Kuma dududu yaushe muka bude shafin mu na TikTok, ba mu ce shekara 1.5 zuwa shekara 2 ba, amma cikin kankanin lokaci muka samu wannan ci gaba. Sai kuma shafin mu na Instagram da shi ma muna da mabiya masu dimbin yawa, da YouTube inda muke da mabiya kusan mun daidu shi mutane 100,000, tun kamar da aka sani da YouTube wuri ne wanda yake da ma wahalan ma tara mabiya. To kaga anan ma wani ci gaba ne wanda aka samu. Kuma abin da ya sa muka zauna muka yi wannan tunani, mun gano cewa nan da wasu ƴan kankanin shekaru masu zuwa radio kusan za iya cewa zai bace ne, but domin an yi wani bincike an gano cewa yanzu waɗanda suke sauraron radio adadin su yana raguwa ne, dattawa ne waɗanda shekarun su suka ja. Saboda yanzu kusan komai mutane sun fara ja'a ne akan waya. Kuma kaɗan daga cikin abin da zan iya bada misali na ganin alfanun wannan social media, bana mun cewa lokacin da aka ɗan samu tangarɗa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Niger da kuma Faransa kenan, wato gwamnatin jamhuriyar Niger ta dakatar da sauraron Radio France a can jamhuriyar Niger a tashoshi na FM kenan. To amma kaga to da aka samu wannan akasi sai zamana cewa mutane ba sa iya kama ma, amma idan suka zo kafafan sada zumunta za su rika ganin dukkanin abubuwan da muke yi a radio, har labarin ma mutum zai iya samu. To sai kuma tambaya da kai game da kalubale, to mun fuskanci kalubale kala-kala wanda ni na tabbata lokaci ba zai ishe mu mu yi bayani ba, amma kaɗan daga cikinsu, to mun zo a wani yanayi ne da ya zama na cewa akwai waɗannan sun riga sun kafu, wasu suna da mabiya miliyan 7, miliyan 8, wasu ma kila ma har miliyan 10. To kaga kai a wancan lokacin mun fara muna da mabiya 300,000, kaga kenan akwai aiki a gaban mu. To dole ne zaka yi ta yin kokari kaga cewa kana samu labarai waɗanda suka dace da abinda masu bibiyar ka suke so. Sannan mun fuskanci kalubalen rashin wato kayayyakin aiki a wancan lokaci. Kusan ma zan iya cewa da dama daga cikin mu ma anan RFI Hausa mun fara ma daukan wato hotuna ne na bidiyo da ainihin wayoyin mu na hannu, wanda muna ta kokari dai haka dai a ce dai mu dauka dai can mu zo mu gyara mu tace mu wallafa a shafin mu, wanda kuma daga baya ainihin ita hukumar gudanar da Radio France International ta duba ta ga irin kokarin da muke, sai da ce to ai in dai haka ne wannan alhakinta ne ma ta samar mana ma dukkanin kayayyakin aikin da muke bukata. Kuma hakan akai, har yanzu muna ci gaba da samun sababbin kayayyakin aiki na domin bunƙasa wannan sashi namu na Radio France International. Kuma babu wani abu da zamu bukata mu ce muna so da za a hana mu gaskiya.

0: To da haka ne kuma shirin zai je ga tattaunawar da na samu damar yi da Farfesa Umar Fati, daya daga cikin masana kuma masu ruwa da tsaki a fannin yada labarai da ke bibiyar ayyukan wannan kafa tamu tun bayan da ta fara yada shirye-shiryenta game da labarai a shekarar 2007.
1: To alhamdulillahi mun gode wa Allah madaukaki da ya nuna mana wannan rana, kuma ina wa Radio France daga Paris hadda kuma ma'aikatanku na sashen Hausa da dai duk wanda ke da hannu a wannan gida, ina musu barka. Na tuna lokacin da aka fara yadda kace shekaru 19 da suka wuce, ni abun ma ya min sauri da ni aka fara. Amma ni ina waje, muna tare duk ababin da ake yi na bi. Lokacin na jin community 30 ake yi a rana, har aka zo da abun yau har an zama ana awanni. Lokacin abun internet dinnan bai yi karfi ba, kuma amma yau gashi duk ana can. Da dai irin ci gaba da aka samu an ƙara ma'aikata. To fatan mu shine nan gaba za mu samu gidan television inda ma za a riƙa shirye-shirye na Hausa. Alhamdulillah, dama radio idan aka bude a dace a ce mutane suna bibiyan gidan radio, suna son gidan radio, kuma suna yadda da abin da radio ke faɗa.
0: To Profesa, za mu so mu ji kuma inda so samu ne a ganinka, kaman wani ɗanna ɓangarori ne ko a wani fanni ne kake ganin ya kamata akwai gyara domin ƙara inganta aikin?
1: Na tuna lokacin da ake shekara 5 sai na ba da wani shawara, kuma na ji daɗi da aka ɗauki shawaran. Na ɗaya, inda hali a sa mata. Na biyu, kuma a ƙara yawan wakilai su Nijar da wasu garuruwan, kuma duka an ɗauki shawarwari. Sannan kuma yanzu fasahohin nan sun shigo, dandaroli waye duk sun shigo. So kuma kaga wayan ababin kullun ƙara bunƙasa suke yi. To kaga kuma dole ne, kuma yadda zamanin nan ke canzawa suke tafiya, kuma dole ku ci gaba da canzawa kuna bi, saboda kar ku rasa mutanen da kuke tare da su. So ba wai su kuma shirye-shirye su ne gidan radio. Idan shirye-shiryen ku ba ingantattu ba ne, ko kuma masu gamsarwa ga mutane, ba za su bi ku ba. So alaman kuna tare da su shine irin shirye-shiryen da kuke yi. Sannan akwai abu ɗaya da ya kamata, shekarar da ta wuce na wakilci Najeriya a wani taro da aka yi na lokacin na Vice Chancellor na University.
0: Haka.
1: Mu kusan 98 daga ƙasashe daban-daban. Akwai abu ɗaya da ya ɓulla da aka nuna mana, da aka mana magana a kai. Aka ce nan da shekara 5 za a rasa ayyuka fiye da miliyan 98, amma kuma za a sami sabbin ayyuka kusan miliyan 120. Amma duk waɗannan ayyuka suna da dangantaka da abubuwan internet, fasahohin nan na communication, su abun AI ɗin nan. Saboda haka kaga irin rediyoyi kamar naku dole ne su ƙara buɗawa mutane kai, su fahimci irin alfanu da kuma inda aka dosa na waɗannan ababen. Dole mu rungumi fasahohin nan, kuma mu sa dukiyarmu ciki, mu inganta makarantu ba sai mun jira gwamnati ba. Mu ma mu tafi da duniya. Idan ba haka ba, sai mun ɗau hannayenmu a kawunanmu wata rana. Idan aka yi haka, I am sure taimakon da za ku bayar ba sai mun irga ba.
0: Godiya mai tarin yawa ga Farfesa Umar Fati, masani kan fannin yaɗa labarai a matakin ƙasa da ƙasa, kuma tsohon shugaban jami'ar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke kashere a garin Gombe. To a yanzu haka kuma shirin zai karkata ga ra'ayoyin masu sauraro duk dai kan cikar wannan kafa ta Arafai Hausa shekaru 19 da kafuwa, daga Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Ghana.
2: Sunana Abubakar Haruna Bakin Gada Bagari. Lallai Radio France muna jinjina miki, kin yi abin azu a gani, kuma kin yi abin ayaba, kuma muna addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan radio mai albarka na Radio France International da ma'aikatan shi baki ɗaya.
3: Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. A gaskiya shekarun da Radio France ya yi shina watsa labarun duniya da kuma shirye-shiryensu masu ƙayatarwa, to alhamdulillahi. Kuma Radio France ya amfani al'ummar duniya, ba na Afirka kawai ba. Radio France ya zanta tauraro ga duniya.
4: Sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah, gaskiya shirye-shiryenku ai babu na yadawa duka ciki. Allah ya ƙara basira kuma Allah ya ba da zaman lafiya da mu da ku wanda muke sauraron ku da muke aika wasiƙu ta yanda ta dace muke saurare.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna taya Radio France International wato RFI murnan cikar shekaru 19 da kafuwa. Muna muku fatan alkhairi daga nan Accra a Ghana. Sannan kuma muna jin dadin shirye-shiryenku musamman ma rayuwa ta da kuma labaranku na safiya da kuma maraice.
6: Masha Allah tabarakallah, RFI Hausa watan gidan radio ne da ke bamu nishadi da walwala da sakoni. Alhamdulillah ya samu shekara 19. Wallahi muna matukar farin ciki musamman mu mutanen Ghana. Wallahi alhamdulillah shekara 19 da aiki. Allah Ubangiji ya daukaka ya bunkasa gidan radio. Allah ya sa ya zo ya zama super international.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni Matu Abdullahi Yambo ni ce a watara radio kuma si Ghana. Bayan taya Radio France International murna, ina son kuma in yi kira da Radio France International a kokarta a zo a shirya wani taro a nan kasar Ghana ma masu sauraron labaran nan na Radio France International. Muna taya ku murna, muna yi muku fatan alkhairi kuma a ci gaba da kawo kayatattun labarai da shirye-shirye kamar yanda aka saba.
8: Sunana Babaye Lefi daga nan da magaram a Jamhuriyar Niger. Tun lokacin da aka bude wannan gidan radio nake sauraron shi, har yanzu kuma nake bibiyar da su musamman ma a shafukan sada zumunta. Gaskiya radio RFI Hausa ta kawo mana babban ci gaba musamman ma wajen sanin halin da kasashen mu suke ciki na Afrika da ma duniya baki daya. Sai dai abu da yi mana ciwo gaskiya shine na bayan nan yanda muka daina jin su musamman ma ta radio FM, yanzu muka maida hankali dai ta shafukan sada zumunta dai ta nan dai muke bibiyar su.
9: Assalamu alaikum. Na farko dai sunana Muhammad Sani Dauda Cinwazza, matashin dan gwagwarmaya anan da magaram, mamba na kungiyar masu kiran sauraron radio ta Africa. RFI Hausa ta zama hantsi ne ga gidan kowa a Africa da ma duniya gabaki ɗaya, musamman ma abin da ya shafi harshen Hausa. Shirin da aka yi na wancan lokaci na baya wanda ake yi na neman mutane wanda suka ɓace, misalin yaƙi da aka yi a arewa maso gabacin Najeriya irin su Maiduguri, Yoba da sauransu, wanda ƙungiyar Red Cross ta ɗauka. Gaskiya muna fatan wannan shirin a maido shi, tunda a dalilin shi an maido mutane sun samu ƴan uwansu da dama.
10: Sunana Usman Danfodi Olayin Dangana a sabuwar kasuwar Dole da magaram Jamhuriyar Nijar. Gaskiya ba ƙaramin jin daɗi mu masu sauraron gidan radio na wanda da wayan mu aka buɗe shi yanzu ya kai matsayin da yake gogayya da manyan gidajen radio na duniya. Don in banda mutum ya san lokacin da aka buɗe sai doka ya kamo a cigaban shi, ya kamo manyan gidajen radio na duniya musamman ma yanda yake gabatar da shirye-shiryen shi. Kuma ba komai ya ƙara kawo mishi wannan kurjunin ba illa yanda ya sa masu sauraron shi a jiki. In ka doka radio Faranshi kullum akwai ra'ayin masu saurare.
11: Sunana Halidu Musa a nan Luyel, tsoho mai sauraron radio. Alhamdulillah, mun gode ma Allah, mun yi farin ciki da shikansu 19 da soma shirye-shirye. Duk labari in ba a arfa muka samu ba, ba ma jin daɗin wannan labari. Tsofaffin ma'aikata wanda suka riga mu, Allah ya ji kansu da rahama, irin su Muhammadu Salisu, Hamisu da sauransu dukkan wanda. Don haka muna murna farin ciki da wannan lokaci da Allah ya kawo mu.
12: Ne Jawar Yusufa daga Luyel.
11: Suka riga mu, Allah ya ji kansu da rahama, irin su Muhammadu Salisu, Hamisu da sauransu dukkan wanda. Don haka muna murna farin ciki da wannan lokaci da Allah ya kawo mu.
12: Ne Jawar Yusufa daga Luyel, Garwa. Gaskiya.

0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar da yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi, ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata tayi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wace irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma al'umma ma gaba daya?
2: Ai illa tana da yawa. Illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sa wa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sa wa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan maganin da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Thank you. da yake sannu a hankali manoma da dama a birane da kauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita Alhaji Sani Abubakar ya bada wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su
2: abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa na farko dai abin da zan ci hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan to da ya kamata ana checkmating din su wato in ba
3: ana samu su ido
2: eh ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba in baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba to shi duk abin da ya samu yayi bo sai kawo kasuwa ya sayar na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau har yanzu kuma dalili na gaba shine su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona wato kamar taki maganin kwari maganin ciyawa iri to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci ya nemi duk inda suke in kuma babu malumin gona kusa da shi ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah wanda ya san kan abin ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari
0: muhallinka rayuwarka manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu amma sai su ga kamar an shuka dusa manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi na cewa sun yi hasarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa
4: yana sa manomi asara duk abin da ka tara na taki na maganin feshi tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki sannan ka samu da abinci wa al'umma a ƙasa to yayin da ka tara karfinka ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane ka je ka sayi taki ka samu jehu ne to zaka yi asaran kuɗi zaka yi asaran lokaci da kuma kai asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu hakan kuma zai kawo karancin abinci a ƙasa baki daya
3: ya zuwa yanzu me zaka ce ko wace shawara zaka baiwa su hukumomin da wannan nauyin rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni
4: to kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi wato Malam Yawo yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman kamar a ce fact impulse desk officer wanda shi aikin sa kenan kawai ya rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fact input to su kuma wannan ma'aikata din za su iya hadaka da kaman ma'aikatan NAFDAC SON jami'an tsaro police civil defense DSS da su kungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin ganin cewa lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu to gaskiya hakan zai taimake mu manoma kwarai da gaske
3: amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki tunda ku kuke sayan kayayyakin
4: hakika ai mu muke fallasawa domin mu muke ce wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikin sa mu ne kuma muke ce wannan taki jibu ne saboda ya naka samu so muna ga ya hukumar gona muna ga ma'aikatan gona muna ga ya malaman gona muna kuma ga ya yan sanda so mu ne muke takarawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau saboda asaran da muke a ciki so kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yanda shike da su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi
1: hallinka rayuwarka
0: Yayin da masana ke gargadin cewa idan ba a dauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokin sa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomi shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi. Tare muka yi noma da shi ga gonansa ga tawa. Amma sai ya ga tawa ni da yake na sa takin gida da ma kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba. Karshenta sai ga masara ta fita shi kyau. Sai yake ta lissafin to me ya jawo haka? Karshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta yi kyau ba a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona sai daga baya tukunna aka yi detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai ji irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Eh tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha. Ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne. Wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka. Sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga ƴan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa bata garba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta kudura aniyar ganin kasar ta tsaya kan kafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza gobe mu canza wannan su ma su canza amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOWA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shi ne dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in ka ga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin san ma kansa ba ƙaramin illa ba ne. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki ɗaya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na ɗaya tukuna ilmantarwa ginshike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taru a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona, yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da karancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai na yin maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun da bi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa din kwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa, saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti na ƙwararru, sun san abin, su za su bi sawu.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sinadaran aikin gona, da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Daga nan sashen Hausa na Radio France International ya rafi kenan ga wannan waka.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shirin zai bada hankali ne akan bazuwar takin zamani da magungunan feshin kwari da na ciyawa na jabu a Najeriya tare da haska fitilanmu akan illolinsu da kuma lalubo mafita a kai. Kamar dai yadda aka sani, daga watan Afrilu har zuwa Janairun kowace shekara lokaci ne mai fatukar muhimmanci ga manoma, musamman a yankunan arewacin Najeriya da wasu sassan kasashen yammacin Afrika. Kasancewar shi ne lokacin da ake komawa gona. Manoman kan fara sharar gonakin nasu, sai kuma huda da kuma shuka. Sannan bayan fitowar shukar, manoma kan ci gaba da hidima wa gonakinsu. Sai dai kuma wata matsalar da ke zamowa ruwan dare a 'yan shekarun nan ita ce matsalar yawaitar takin zamani da magungunan feshin ciyawa da na kwari na jabu, inda suka cika kasuwannin garuruwa da dama. Alhaji Muhammad Sani Abubakar shi ne shugaban 'yan kasuwa masu harkar sayar da sinadaran aikin gona a jihar Bauchi, ya kawo dalilan da a ganinsa ke jawo yawaitar wannan matsala ta magungunan gonaki na jabu da matakan da ya kamata a ɗauka don daƙile matsalar.
2: Dalili na farko dai sai mu ce akwai rashin tsoron Allah a zukatan su ba su yin wannan harka. Dalili kuma na gaba shi ne sai mu ce wato ita kanta hukuma bata taya ta yi tsayuwar daka akan waɗannan mutane ba, wanda kuma shi mai laifi a kullum idan ba za a hukunta shi ba to kullum masu laifin karuwa za su. Dalili kuma na gaba shi ne su waɗannan masu waɗannan kayan jibu, bayan rashin tsoron Allah, bayan sakaci na hukuma, su kansu ba su da ilimi akan kayayyakin da suke sayarwa. Dalili kuma na gaba har yanzu, bayan rashin ilimin da suke da shi akan kayan da suke da sayarwa, ba su da ilimi akan illar da waɗannan kayayyaki suke jawo wa al'umma, ko kuma ita kanta ƙasar da za a sa kayayyaki.
3: Ƙarin bayanin da za ka yi wacce irin illa ya zuwa yanzu a fahimtar ku, irin waɗannan ababe suka yi wa gonaki ko kuma wa al'umma ma gaba ɗaya.
2: Ai illa tana da yawa, illa kamar yadda ka faɗi illoli. Na farko ga wanda za a sayar ma an cutar da shi, ka zo ka sai taki, da zaran cewa ka sai taki kana tsammanin za ka sawa shukarka cikin sati ɗaya kaga shuka ta tashi, sai ya zama na ƙasa ne a cikin takin nan da laka. Idan ka je ka sawa shuka kana sa ran za ta tashi, kana jira kana jira har sati biyu sati uku, shukarka ba ta tashi ba. Na biyu kuma ta tsumbure. Illa kuma ta gaba shi wannan takin da kasa, tunda an harada masa waɗansu sinadarai mugaye, zai iya lalata maka ƙasar shukar, wanda baɗi idan ka zo za ka samu matsala wajen samun amfanin gona a wurin. Sai illa ta gaba wanda shi kansa agrodila ɗin bai sani ba, kuɗin da ya karɓa a gare shi ba zai zama mai albarka ba. Sai illa ta gaba kuma har yanzu shi ne kamar abin da ya shafi maganin ƙwari, in an zo an saya an je an fesa, to cikin ikon Allah za ka samu ƙwaron bai mutu ba, a ko kuma wani ya mutu, wani bai mutu ba saboda maganin baya da ƙarfi. To su waɗannan wanda ba su mutu ba, to babbar illar da suke jawo mana shi ne akwai abin da muke kira resistant, wato development of resistance, wato abin da nake nufi a nan za su samu wata juriya a jikinsu sauran ƙwari da ba su mutu ba. Wannan juriyar kuma ita za ta sa baɗi ko kuma wani lokaci idan ka zo ka sa koda magani mai kyau ne ka saka, tunda sun ja wani mummunan magani a jikinsu, to wannan magani da ka sa ba zai kashe su ba. In kana sa adadin APC ɗaya ne a gura ɗaya saboda sun yi developing resistance, to APC ɗaya ba zai yi ba, sai ka kai matsayin sa APC biyu ko uku. To kaga a nan gurin an ƙara wa manomi tsadar kare amfanin gonarsa daga illar ƙwari.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Thank you. Da yake sannu a hankali, manoma da dama a birane da ƙauyuka na fadawa tarkon masu wannan mummunan aiki. Masana na kawo matakan da ya kamata hukumomi su dauka don samun mafita. Alhaji Sani Abubakar ya ba da wannan shawara a matsayin mafita a mahangar su.
2: Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa. Na farko dai abin da zan ja hankalin hukuma da al'umma shine su masu sayar da maganin da kuma taki din nan, to da ya kamata ana checkmating din su, wato in ba
3: ana samu su ido,
2: ana samu su ido kuma ai zamana in ba hukuma ta baka damar ka sayar da magunguna ba, bai kamata a ce kowa da kowa zai sayar da magani ba. Na biyu kuma ya kamata a ilmantar da su, domin duk mutumin da yake makaho ne ba zai yi jagora wa makaho ba. In baka ilmantar da mai sayar da kayayyakin nan ba, to shi duk abin da ya samu ya yabo sai kawo kasuwa ya sayar. Na uku kuma ya kamata a ce akwai maluman gona wadatattu wanda za su taimaka wa manoma domin samun amfanin kayayyakin gona mai kyau. Har yanzu kuma dalili na gaba shi ne su manoman muna ba su shawara a duk lokacin da manomi zai sai kayan gona, wato kamar taki, maganin kwari, maganin ciyawa, iri, to ya kamata ya tuntubi maluman gona duk da cewa da sun yi karanci, ya nemi duk inda suke. In kuma babu maluman gona kusa da shi, ya nemi agro dealer wanda yake tsoron Allah, wanda ya san kan abin, ya taimake shi wajen sayan kayayyaki na gari.
0: Muhallinka rayuwarka. Manoma da dama kan yi kukan cewa masu wannan mummunar aiki na matukar cutar da su, kasancewar su kan yi taki ko wani maganin sawa a gona da nufin za su samu kyakkyawan sauyi a gonansu, amma sai su ga kamar an shuka dusa. Manoma kamar Alhaji Dan Azumi Abdullahi Talak, shugaban kungiyar manoman masara a Najeriya reshen jihar Bauchi, na cewa sun yi asarar kuɗi mai tarin yawa a sanadiyar wannan ta'asa.
4: Yana sa manomi asara. Duk abin da ka tara na taki, na maganin feshi, tunaninka shine kai gona mai kyau kuma samu sauki, sannan ka samar da abinci wa al'umma a ƙasa. To yayin da ka tara ƙarfinka, ka je ka sayi magani ka samu ba mai inganci bane, ka je ka sayi taki ka samu jebu ne, to za ka yi asaran kuɗi, za ka yi asaran lokaci, za kuma ka yi asaran amfanin gona wanda ya kamata a ce ka samu. Hakan kuma zai kawo ƙarancin abinci a ƙasa baki ɗaya.
3: Ya zuwa yanzu me za ka ce, kowace shawara za ka baiwa su hukumomin da wannan nauyi ya rataya a wuyansu kan yadda za a shawo kan yawaitar masu sai da irin waɗannan kayayyaki a kasuwanni?
4: To kamar yadda shi mai girma kwamishinan aikin gona na jihar Bauchi tare da shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi, wato Malam Yawo, yadda suka tara dukkan masu ruwa da tsaki domin ganin an tantance irin wannan matsaloli da kuma shawarwari yadda za a magance shi, to gaskiya wannan mafita ne hakika guda ɗaya. Baga haka shine su ma'aikatan aikin gona ta jihar Bauchi za su iya samar da jami'i na musamman, kama a ce fact impulse desk officer, wanda shi aikinsa kenan kawai rinka kula da cewa duk kasuwannin da muke da shi ina ne ake samun fake input. To su kuma wannan ma'aikata ɗin za su iya haɗaka da kaman ma'aikatun NAFDAC, SON, jami'an tsaro, police, civil defense, DSS, da su ƙungiyar masu sayar da wannan taki ko kuma maganin feshin, ganin cewa lalle-lalle an kau da wannan abin a cikin kasuwannin mu, to gaskiya hakan zai taimake mu manoma ƙwarai da gaske.
3: Amma ku manoma ba wata rawar da za ku taka wajen fallasa masu sayar da irin waɗannan kayayyaki, tunda ku kuke sayan kayayyakin?
4: Hakika ai mu muke fallasawa, domin mu muke ce wannan magani ba mai kyau bane saboda mun ji azaba a jikinsa. Mu ne kuma muke ce wannan taki jibu ne saboda ya nakasa mu. So muna gaya wa hukumar gona, muna gaya wa ma'aikatan gona, muna gaya wa malaman gona, muna kuma gaya wa 'yan sanda. So mu ne muke taka rawa wajen sanin cewa wannan abu mai kyau ne ko mara kyau, saboda asaran da muke a ciki. So kuma za mu ci gaba da yi domin ganin mun sanar da hukumomi ta yadda shi ke za su taimaka su ga sun yaye mana wannan matsala da muke fama da shi.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: Yayin da masana ke gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki kan masu irin wannan aika-aikar ba, za su iya jawo koma baya a cikin harkokin noma a Najeriya. Lamarin da zai gurgunta kokarin da kasar ke yi na zamowa mai dogaro da kai a fannin samar da abinci wa al'ummar kasar sama da miliyan 200. Alhaji Ibrahim Ishaq manomi ne da irin wannan matsala ta rutsa da shi wacce ta yi masa illa a harkokinsa na noma.
5: Na san cewa akwai ɗaya daga cikin abokaina wanda shi manomin shinkafa ne. Irin wannan ya sai maganin feshi ya fesa. Amma ƙarshe yana ganin kaman wato gonansa za ta yi kyau, amma ƙarshe abinda ta zo sai shinkafin gaba ɗaya ta yi jaja vir kamar an fesa mata wani abu da zai busar da ita gaba ɗaya.
3: Me yasa ta yi haka?
5: Sakamakon wannan maganin feshin da ya sa mara kyau. Haka zalika akwai kuma wanda yake wato ya sai wannan taki na zamani ya zuba a gonansa. Shi kuma wannan gonan masara ce yayi. Tare muka yi noma da shi ga gonansa gatawa. Amma sai ya gatawa ni da yake na sa takin gida dama kafin na zo na sa kuma takin zamani. To amma shi da ya sa iya wannan din bai san ba me nagari ya saya ba. Karshenta sai ga masara ta fi tashi kyau. Sai yake ta disappoint to me ya jawo haka? Karshenta abin da ya zo ya faru shi ne yana ganin ya sa taki mai inganci amma kuma masaransa ba ta kyau ba, a ƙarshe ga na fi shi samun amfanin gona. Sai daga baya tukunna aka detectin cewa lallai takin da ya saya ba mai kyau ba ne.
3: Wasu suna cewa kuma wasu daga cikin ku irinku manoma suna son araha ga kwakwaran shago ko gidan gona sai mutum ya ƙi zuwa sai je irin waɗanda suke sayarwa ko a cikin gidajensu ko a gefen hanya.
5: Tabbas akwai irin wannan. Akwai waɗanda haka kawai wani zai kawo maka taki ya ce ai ina da taki buhu kaza saboda haka sai ka zo ka bi ka je ka saya kuma baka san cewa ba mai kyau bane ka saya saboda ka ji shi da arha. Mutane suna son arha. Ba za ka je wurin da ake ai salin sai da taki wanda ka san cewa nan gurin taki ake sayarwa mai nagari ba. Misali kamar yadda ka faɗa ko gidan gona ko kuma wani kamfanin taki wanda ka san cewa wannan takin ya samu shaida ta kwarai cewa baya taki wato takin san managarci ne. Wani zai je kamar irin yan kasuwa wasu daga ciki ba ta garin yan kasuwa sukan je su sayo sai su zo su haɗa su canza masa buhu su yi gaure-gaure da wasu ko da ƙasa ko da wani abu haka. Sai ka ga gashi nan taki cike amma in ka je ka zuba da za ka buɗe ka yi wani abu wanda za ka gane cewa taki ne sai ka gane kamar misali kashi 80 a cikin 100 duk kawai ƙasa ne.
3: Me shawara ka ga 'yan uwanka manoma?
5: Shawari shi ne kawai idan mutum zai sayi takin zamani ko kuma zai sayi kayan feshi wato maganin feshi ya tabbatar cewa ya je ya saya inda aka tabbatar da nagartarsu, inda ya tabbatar cewa ba wato sukan kawo kayayyaki na gari ba irin wurin yan kasuwa ɓata gari ba.
0: Muhallinka rayuwarka. Wannan matsala ta bazuwar sinadaran gona na Jabu ta sanya masu ruwa da tsaki a harkar noma a tarayyar Najeriya tashi tsaye don ganin sun magance ta. Musamman da yake yanzu gwamnatin Najeriya ta ce ta ƙudura aniyar ganin ƙasar ta tsaya kan ƙafafunta a fannin samar da abinci. Dr. Iliyasu Aliyu Gital shi ne kwamishinan aikin gona da albarkatun ƙasa na jihar Bauchi, kuma a cewarsa gwamnati ta san da matsalar kuma tana ɗaukar matakan daƙile su.
6: Matakai da yawa an ɗauka amma yau mu canza wannan su ma su canza, gobe mu canza wannan su ma su canza, amma ba babban matakin da ya fi abin da ya tara mu yau a nan BSADP shi ne mun kira manoma. Mun kira su masu sai da kayan da ake amfani da su a gona, mun kira jami'an tsaro, mun kira ainihin mutanen da suke bincike a kai wato researchers, mun kira su shugabannin manoma din, mun kira masu yada labarai kamar NOAA da sauran dai wa'anda muka ga ya dace a ce su da kuma 'yan jarida. Mu zo mu zauna mu tattauna ga abin da ke faruwa shekarun baya kun abu ne zai da karuwa yake yi saboda haka me ya kamata me ya dace mu yi shi ne dalilin zuwa nan muka zo muka bude taro kuma kamar yadda kuka ji ana tattaunawa ne akan hanyoyin da za a bi. Mun yi magana hukunta waɗanda suke waɗannan abubuwa na saida kayan amfani jebu ko kayan jebu da ake kaiwa gona. To amma duk wannan ba zai hana wannan sana'a ba, ba zai hana wannan zalunci ba. Hukunci in kaga an yi abin da ba kyau aka yi, to yin san ma kansa ba karamin illa bane. So sai muka zo muka ce mu tattauna kar ya kai ga ma maganan yadda za a hukunta waɗanda suke wannan ta'asa din, a'a a batta ne ma baki daya. Shi ne muke tattauna ya za a batta. Muka ce to na daya tukuna ilmantarwa shike ne, so san meye suke sayarwa, ya ake sayarwa, ya ake sarrafa shi. Na biyu mu samu masu sa ido suna zagawa suna duba wanne ne ingantacce, wanne ne ba ingantacce, wanne ne aka kawo da gangan don a yi cuta, wanne ne saboda rashin sani aka kawo. Na uku muna da jami'an tsaro, to wanda ya zo ya yi da gangan me ya kamata a masa don a yi misali wa waɗanda kar su yi. Don in ba don misali ba, ba amfanin hukunta wani, to a za a hukunta shi ne saboda a yi misali wa wani kar ya zo ya yi, kuma shi da yin ma ya san abin da ya yi ba kyau. To waɗannan su ya sa muka taro a nan muna tattaunawa daga kan rijista na kamfanin saida kayan amfanin gona yadda za ka yi da NAFDAC, da rijista da malaman gona su san kana sayarwa, da kuma nuna inda kake sayarwa da irin kasuwannin da kake ce don a san ana bibiya a ga me kake sayarwa. To wannan shine dalilin taro mu, mun san ana yi kuma muna bin hanyoyin da za a daina yin su.
7: Kana wannan magana sai gashi yanzu na ake bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalolin baya rasa nasaba da ƙarancin isassun ma'aikata musamman malaman gona da ake fuskanta. Ban ji kuma ka ambato wannan a matsayin matakin da za ku dauka ba na samar da ƙarin malamai.
6: Ai, na yi maganar ilmantarwa, dama wanda zai ilmantar da manomi babu kamar malamin gona. Da muka ga cewa muna da ƙarancin malaman gona a banan nan kawai, gwamna ya ba mu izinin a dauki malaman gona yadda ya dace, ba su kadai ba. Ko da an dauke su in ba a musu training na yadda za su yi bi da wannan matsalan ba, ba za su bi ba. Saboda haka bayan mun ɗebi malaman gona an ba su aiki, akwai maganar ilmantarwa ɗin ƙwarai da gaske, su san ilimin waɗannan abubuwa. Saboda in ba ka da ilimin abu ba za ka san yadda za ka yi da shi ba. To muna nan kafin malaman gonan su iso su fara aiki, shi ne muka ce za mu kafa kwamiti. Kwamitin nan yawanci ba kawai malaman gona ba ne, malaman gona da suka san harkan abubuwan da ake manoma ke nema su kai gona su yi amfani da shi ne, su ne akasin ma'aikatan da ko kuma jami'an da za mu sa su a wannan kwamiti. Bayan gari gari da za su bi, za su ringa cin kasuwa kasuwa suna sa ido. Don ka ɗauki malamin gona a yau, sai dai kawai ma a manomi ya zo wajensa ya ce wannan menene, wannan ya ne. Amma shi wannan da ya jima a harkan, ya san yadda ake a yi cutan, ya san yadda ake ɓoye cutan, to zai tono abin. Shi yasa muka yi kwamiti nan, ƙwararru sun san abin, su za su bi sawu.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Masharanta da masu lura da lamuran yau da kullum a fannin muhalli na shawartar gwamnatin Najeriya ta fara daukar matakin tattara bayanai kan wuraren sayar da sanadaran aikin gona da zummar tantance masu wannan harka tare da baza 'yan sandan farin kaya zuwa kasuwannin ƙauyuka don gano masu irin wannan harka domin hukunta su.
8: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin, Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Zani da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.
9: Daga nan sashen Hausa na Radio France International ya rafi kenan ga wannan waka.